0: Kermik se tina 5 horas e 11 minutos já ele cari longo loca na Neymar Alfredo loca com a Zimene a Jalen hinkwaso leswi swi tsaleka ka kangubalenga ka yona yo swika na jo kuva hita tshovela ta kota kuva hidla ndlala niku fanele kuva mpela Lonzo vota nkarloka one ka kanzongo ka miganga ya ku hambana hambana hi jwale ku selembeleri va hlamusela leswaku nga tsuka ku vona ka xihala xo chavisa ngofu swinene mbere na mbitu muti nga tsuka tifa hi kola ka xihala leswi kusa ampfula inga tana ku tave ku hisa swo ngazi xita humisa a ku kula mpimo se nkarhi wa ku va na ku rimingiseti hi jwale lowu Lonzo vota lomuka voneka ka mati lama nga siwa hi tindhambi leswaku va hi ta kuma a xo karhi nkarhi lowu xihala xi nga ta ve xi tikisa ngopfu swinene ku karhi ku xungetiwa swifundza swa ka masanjena xifundza xa xigubu xifundza xa ka mapayi mabalani tani tindhawu leti ku nga ta voneka ka xihala ni Gijani tani tindhawu leti ku nga ta voneka ka xihala xo kula mpimo nakona ku ta ve ku ni xihala xo ka swi nga tluli mpimo ka swifundza swin'wanyana kambe hi ta tika ntsatsii lowu hi taka na wona mayelano ni mhaka leyi ya xihala
1: tindhambi ti yi nga ti li ku twalana ka tinsuna
2: dlaya matlhivi lawa ma hlengeletaka mati
1: tivhikeli u va u cukumetela malaria ma fambela kule na wena
3: biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu masanjena na mapayi hambiswilitano xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni ximbutsu Gijani mabalani xokwe ni kamandlakazi hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku womisa ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki ka leti yelanaka ni vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa minhwambu mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo ka ta wufuyi a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza
0: eleti mingiseti yi nga le karhi hi vulavula ha tona hi nga tshuka xifundzankulu Gaza hi xanisiwa hi swihala ka lembe leyi nga ka lona hikwala ka matshamelo ya nkama ma vitaniwaka El Nino ina 5 hora xi tlatekela 15 minutes ku nga le khale hi ta veka nongonoko hluvuka Gaza.

0: Nzaku ka kuve hi twi haunanga la kusaseka ngopfu swinene tani hi leswi vuleke ku sunguleni ka nongonoko wa hina. Nyamutlha hi ta vulavula hi vutlhavisi la tinyezani eka tihomu a xifundza xa ka Mabalani. Na swilitano a hi twenini Abulu na Justino Shongo, ntlhari ya ta urimi ni ufuyi hi xinyimo xa ka Mabalani. Abulu leyi li fambisiwi na kulori wa ntirho Philippe Mushanga.
1: Mailano ni vasinação, dos nossos vulacos, dos chaco, malembe um quau, anfuma Moçambique, uma ya a campanha ya vasinção ya do humo, intinjuana, mailano ni fiquela a mavá do cachufuio, tanestiva, dos chaco, a mavacina, a yakudaya, ya fiquela a mavá do cachufuio, so anfuma Moçambique, malembe um quau, uma ya a campanha vasinação. É do homem tinjuana, com o vicar mavadri e o telacas fui suaína. É uma vacina lá, uma trisuacu, é uma vacina, é uma carbúnculos, o lau é carbúnculo hemático, carbúnculo sintomático, e tela, e na vacina lá, o vicar lá, dermatose nodular, ni antirrábica, o vicar raiva. E fora galelo com a lumela febre aftosa lá a selia mukela ishimu chama balani não navo uma vacina da mamãe aquele bem lembe só nilumanya lá vikela amuzunga tuoku lá new castle idush só alembele ngabla shaku karosho shinkari vacina ra tuumu na itrisa uma vacina manaro nga carbúnculo hemático sintomático nem dermatose nodular.
2: A mavacina lá uma com majestão lá mas lá isso é ganjan.
1: Cano mambo majestão lá uma mavacina lá e mas lá isso lá com a gilera lá engana ouna, nem a colma lá engana ouna, mas o que tá lá e veja com a gilera, sugo funcela e veja com a colma, e veja na pedra de chilo.
2: E isso aranga nyamos como a locum ligar o cuchave nega tuomo.
1: Ah, se carato se ninguém está na sua maldeeni, velho estiver o cuo na sua co a vacinação, o lungo se liga com sungula. Ilungisiliwa silungisiwile gama si nghena ka ku vasina tuhumu hlangana ni vafuwi van'wanyana lava ku tuhumu ta hina a swi tiva hi xiyeni Mabalani leswaku vafuwi va hina vo tala a va rhandzi ku lusa tihumu a tihumu vo thela va tiposa amananga ta tiadla ta heta vhiki kumbe hweti tile mananga a ya ya hlomela mananga se vela malidi ya man'wanyana tihumu a hi tikumi hinkwato leswaku va karhi va lava va tikumi tihlanganile hikuva ku tihumu a tilusiwi siku na siku swi hambana ni muganga yin'wana hi tiva leswaku hi na tihumu ti pfuka na mixo ta ya ku dleni tlhela ti vala xibaleni manje vafuwi va hina laha kumi va na mananga yinyingi va tihumu vo thela ti tshama amananga kumbe lo tilandza se swi karhi xikulu ku vhela tihumu a hi tikumi tihlangane hinkwato xin'wana xi karhato xi fambelana ni makoridori de vasinasao ya hina eka malidiya man'wana ya makoridori ya hina ma file a ma tshamisekanga ngopfungopfu se loko hi fika le hi fika kuswa ku a ntirho a ngu fambi kahle hi dla nkarhi hikuva a lunghisa makoridori se swo swi karhi swi nga hlangana na swona ku fambeni ka hina
2: se hi makungu tihomu ti ngaki leti a mi planise ku va muti tlhavanyezani lexi xinyimo xa ka mfundha xa Mabalani
1: tanihi hi tivaku kona hina Mabalani ana ntsengo wa tihomu wa ku fika a 75,000 hi senti hi 56 so hi ku tlhava a ku navela ku hi tlhava pelimenji 60% wa effective leyi a swi koti ku tlhava tihomu hinkwato tami a swi tiva swaku ku na marolo ya swivasata vanuna tihomu a ti tlhavi hinkwato ku ta titshungula ti tlhavi so a ka hi nangu ti nyaka hi vasina ra nomimu 60% wa effective wa Mabalani se swoswi hi vasinarile hi vasinarile a tisweswi nyamuntlha hi vasinarile a 56,000 hi 11 wa tihomu swi va swa ku ka pulani wa hina mayelana ni ntsengo wa tihomu ta Mabalani hi vasinasan wa hina hi nga vulavula leswaku se hi le ka ma 74% hi vasinasan wa hina ntan swi va swa ku hi le ka ndlela kahle ku hi vasina tihomu a tifuwi swa hina ka vasinasan wa Mabalani a na chumi na titlhari leti a ti li kona ka kampanya leyi ta chuma tintlhari ti nga deje hi tlhela hi kuma puya ya provisa hi ve ni chef wa veterani wa provisa a li karhi a ri fosa a hi ri fosela Mabalani hi tlhava na yena se hina lana ya Mabalani hi deje hinkwenu wa involvi development hina ilikari tlava isika mama brigade fika treasures kwato ma brigade ho mayona tlhari ideja mabalana
2: se minga ibyela yini u tlhavilela tomo lomo ya tsemba kuna tindauleti kwala kungana swibala kumbe ndawo ya u tlhavela kwa tomo amswendla njana
1: vela kwati ndawo tongani ma problema ya swibala swa ku vasina ra tomo nambe hiswo swi ya hlanga swikarato para aldeya la xirunwa dela xirunwa ka pusha dimsati va khumbumuni lokalidade khumuni riyo alina xibala masiku ndzhaku a va vasinara a jazi hi va kombe leswaku a va yaki xibala a va lunghisa xibala va nga lugweni ku lunghisa xibala a va tshundzi kusuhani a nga lidela jazi masiku swimali leswi majilembe leyi a va se swi kota a va swi kotanga ku tisa tihomu ta vona leyi a jazi ri titlhava se a xirun'wa hi hlangana ni problem ya xibala xa ku vasinaswikatolomu majini va fuwe hinkwavo ya va tsatsiya leswaku loko munhu a nga na xibala kumbe koridori a tshundzeki ka koridori leyi nga kusuhani ni swifuwi swa yena hi vulile xirun'wa khumbe munhu kola mabrandsed ku mpuxa dimsativu lokalidade ya tshokati hi na lideya la mahonyani hi na lideya la kwarenta ni la niza la ni vonaka ku tomu ta vona a va se vasana ra kahle ku mugangeni ka vona a va na makoridori hi lava niza va te tihomu tiya a tshokati kumbe kovela a va kwarenta ti nga va ya pfukwe ko va ti lunghisela mugangeni ka vona va ka swibala a va mahonyani hi la a va khami swifuwi swa vona swi ya a tshokati swa vasana ra kona loko va nga lava swi koti ku lunghisa amakorido mugangeni ka vona hi vuya ta mina na ndhawu tin'wanyana ta kufana ni masange ni maxiboho matindzaweni ni ku navo hi na swikarhato a ti ni swoswi swa mayelana ni makoridori ya vatlhela tona amavhasina hi karhi hi bubisana ni valideri va xelokalidaya leswaku hi pfunisana leswaku va fuwe hinkwavo a va endli xo karhi leswaku hi ta vhasina ra a tihomu ta vona
0: ndzhaku ka bulu ni tlhari ya tawufuyi hi xiyimo xa ka mabalani hi ta rhamba na kuloriwa ntirho José Tembi loyi a nga ta hetisela mahungu ma vulaka leswaku a ku pfumaleka ka swilawu swa ta dyondzo hi leswi swi tsundzumisaka a madyondzelo hi xiyimo xa xikola sekundari ya Samora Machel a xifundza xa Gijani ngopfungopfu ka masiku ya timpfula hambi ni mimoya
3: a hungu hi leli nyikeriweke hi murhangeli wa xikola sekundari ya Samora Machel Anieta Mukavel loko a li karhi a nyikela mahungu aka vukoli la hina la mahungu lana tiviseke na a nga vulanga a xipimo hi tipercentage ta leswi va kumeke swona eka bindzu ka xiyenge xo sangula xa mintirho ya ta dyondzo aka lembe la ta dyondzo ra 2026 lana vuleke leswaku a ntshovelo lowu va wu kumeke a hi lowu tsakisaka eka xiyenge xo sangula xa mintirho ya ta dyondzo eka lembe la ta dyondzo ra 2026 leswi swi ta ku swi lexi vindlavundlekiso aka vurhangeli la xikola lexiyana eka swona a lexi hlengeleke ku va ntshovelo wa mintirho ya ta dyondzo dyondzo ka xikolo lexiyana u nga tsakisi hikwalaho ka ku chota ka swilawu swa ta dyondzo leswi endlaka leswaku aka masiku ya timpfula mimoya swi nga koteki ku va a mintirho ya ta dyondzo i ya mahlweni aka xikolo lexiyana xi kumekaku wa xikanekiso xa mbangweni
4: halani xikolweni hi tirha kahle a ntirho wa famba embora podi tsika hi tlhangana ni swi rhananganya swo tala manje ntirho wa famba hambileswi vatsongwana van'wanyana va dyondzaka handle hikwalaho ka ku pfumala masala manje ntirho wa famba ntshovelo na wu kuminyana wu kwalaho u nga fikanga leyi hi lavaka koho hi tlhela kambe hi kumana ni swikarhato swa mati ende mati laha hi xikolweni ku hela hi tlhelo la ku munhu dadi hinkwalo a sistema a ya baxisiri a yi hi nyiki madyela swi lavekaka hi koho va pfa va khuluma hi timhaka ta mavhari ya mamotobomba a hi vezi va ka va na magezi hikwalaho hi pfumalaka mati hi koho manje ntirho wa famba a ni lava ku kombela ka vatsongwana hinkwavo ngopfungopfu lava vaxisati swa ku va nga tshiki va tsutsuma a xikola tenki va ta xikolweni va hinteka va ta xikola hinkwavo hambi ni vafana hinkwavo tenki va ta xikolweni a xikola i mundzuku la vona na ni khensa ka vatswari hi tlhela hi kombela leswaku va hi pfuna ku vonela vatsongwana makaya va tlhela va hi pfunisa ku yaka masala para vana va hina va dyondza masaleni
3: vurhangeli la xikola sekundari ya Samora Machel a xifundzeni xa Gijani loko likomba ku vindla vindleke kolaho ka u chota ka swilawusa ta dyondzo leswi swi hlengelaka ku va mintirho leyi yi nga kumeki hi tindlela letinene ngopfungopfu aka masiku ya timpfula lana swisinisaka leswaku mintirho liyana yi ta i nga endleki a ndhawu liyana ya xifundzankulu Gaza lana mikumeke hungu hi Jose Tembe na Mlosa.
0: Hi fikile makumu ka un'wana nongonoko hluvuka Gaza aka siku la nyamuntlha hi vulavulile hi vutlhavisi la tinyezani kati homu tsundzuka a nongonoko lowu u humelele kolaha ka xipfumelelwani xa ku tirhisana ka Instituto de Comunicação Social xin'we ni Radio Mozambique makungu ku paluxa mahungu mayelano ni tinhlokomhaka ta ku hambanahambana leti ti hlengelaka aku hluvukiseni ka miganga na le matshinyi a kumekile ka vubindzuli ni vukombisi la nongonoko lowu hi ta tlhela hi vonana ka masiku mataka lixile.
5: Nongoloko
6: Chuvuka Gaza
5: Benzula Instituto de Comunicação Social entrisano na Rádio Moçambique emissora provincial Eka Gaza.

mingi seeti kangali kaale tabili ka nagnoko matimiasi kulugi tafika kankari wa 5 horas na 45 minutos so si lakuel nagoloka na fani mfumu Antonio Mariva mwanati ko aluzi libutomi kola kama vaje kambe hei ya mfona wa chaya lwe awa chaya leso ngasi shakutsakisa mpela

nyimpi ya kuranga matiku ya misava ave dzolonga lenga ve kona kusukela ka 28 ka Julho wa lembe la 1914 ku ya fika 11 ka Novembro wa lembe la 1918. Nyimpi isungulile xikarhi ka mintlawa yinharhu ya matiko manga hlula un'wana ntlawa unga wumbiwa hi nhlayo ya kufana ya matiko hikola ka ku hela matimba ka mimfumo ya ku hambanahambana ndzeni ka mapimo ni matiko ya xipandzi xa Europa ni matiko ya le vuxeni. Ku sunguleni ka nyimpi hi lembe la 1914, Italia a wumbana ni mimfumo ya ntsindza ya ntlawa wa matiko lawa ma nga wumbanile, kambe a woniwa swa nga tiko la xisirhelelo likulu hikuva a nga tivisanga ku endleka ka nyimpi leyi hi xileswo a nga voniwa swa nga lweyi a kalaka a nga li na rito. Hi ndzhaku ka nkarhi, hosindzisi lamabulo li nga endliwa hi Nghilandhi na France li endlile ku ve hi siku la 26 ka Abrili wa lembe la 1915 ku sayiniwa xipfumelelwani xa mfihlakalo ni mimfumo ya Austria. Ave xipfumelelwani lexi xi nga endleka edorobeni la Londres ka xona Italia a sindziseka ku nghena enyimpini ndzeni ka n'hweti loko swi nga litano a fanela ku ve a nyikela miganga yi nga leyi ngaki ntsindza ka Europa. Hikolaho ka ku kala ku landza swiboho leswi a ti nghenisele eka nyimpi ya vumbirhi misaveni. Hi lembe la 1917, Russia a humile nyimpini hikolaho ka ku sungula ka moya wa hundzuluki yi nga Revolution Russa. Kama timu mangwani hi 28 ka Julho kuluza utomi emugangeni wa San Diego, California, nhlari ya udawu ka xiyenge xa ku xiya marhambu ni miri Francis Crick, n'wana wa tiko la Gilandi, a landzeke tidyondzo ta ntumbuluko ni leti yelanaka ni ku dyondza ta marhambu ni matshamele i nga Deni A.

A dyondzile fizika xikolweni xa le henhla edorobeni la Londres. Loko ku endleke nyimpi leyikulu ya vumbirhi misaveni, a nyimile ku landza tidyondzo hikuva a endla nkapisiso lowu eka migodi. Loko nyimpi yi nyimile, a xiyile timhaka ta vutomi. Loko a vuyile ka mikambisiso, a ehleketile hi timhaka ta ku yelana ni ta ntumbuluko, ku hambana ka lava va hanyaka ni lava feke, ku veni a simama ni tidyondzo leti. A yi lika bridge lomu a nga endla mikambisiso ya wongolo eka xiyenge xichiwaka rayushishi. Hi lembe la 1953, hi ntirhisano ni ntlhari ya America wa n'walungu James Nwast na Mary Wilken Rosalind Franklin va humbile hi ku hetiseka matshamele ya mongo u nga ha kumeka muzimbeni wa munhu u chiwaka Danny A. U nga ni ntirho wa ku tiva matshamele yo fana ka vanhu ka timhaka ta mbeleko. Ntirho wa kona u paluxiwile hi 25 ka Abrili wa lembe la 1953.

0: Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamis nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: A Clomic 7 na 8 horas, ele tem lá 8 minutos, junto com a Nel Caria e Trissana, na Michininha Antena Nacional, Catapalus, Lamamongo, com a Jornal da Manhã. E tá bom, Gacuva, e Tuar, Chacuna, Colocolo, o Fiquele 4 e Câmara, então, Mink 7. Ele era Cuba, e tá, acha que o Sucalan, sim, dois fundos, Anco Lugar, Satropene, Lacanchen, Chai. Aux.
3: Biku wa shitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ikola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino eshifunza nkulu Gaza. Kaleti yelana kani kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku shifunza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makale ingotsuka ka ivanga janza ni kuhomisa. Kuhomisa ka kuyantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Kaleti tiyelana ka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Kaleti yelana ka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova a kuva hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hi seni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a kuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.
2: Mwenye seto kranzeka i 8 horas na 10 minutos, inkaru wako wefukse la maongo. Mwenye seto ya kulao sani kukweze la kama ungu, makombisi wa i Alfred Muyanga, lawa esungula kawana, mashungata lesha kumuntilu, hanyala kuta ululami, shifunza nkulusha Zambezia, utlamusela leswaku antiro wa kuva ku xopaxopiwa mayelano ni lifo la bixopo wa nkereke ya katolika le Kilimani. Ntirho lowu hi lowu fambaku hi tindlela titinene. Mahungu ma xungeta leswaku se ka xiyenge lexi ku ni vanhu lava se va khomiweke hikwalaho ka ku va va hehliwa a nandzu wa ku dlawa ka Don Osorio Sitora Afonso. Don Osorio Sitora Afonso a tlawe n'weti leyi yi hundzeke hi 6 June emutini wakwe le edorobeni la Kilimani xifundzankulu xa Zambezia. Xiyenge xa ta vuvhakachi xifundzankulu xa Cabo Delgado xi hlamusela leswaku ka masiku la hi nga ka wona ku karhi ku vonaka ku tlakuka eka mintirho ka swiyenge swa ku hambanahambana. Leswo va hlamusela leswaku ku tlakuka loko ka vonaka hambileswi ku nga karhi ku vonaka nakona a u tlambuleri leli vavanuna va ku hloma va hlaselaka miganga i nga ri ngake na va le karhi va tirhisa a swibamu va karhi va xungeta leswaku hambileswi ku nga karhi ku vonaka a xizathu lexi va swi kota leswaku va va rhendzelekela hi miganga ya ku hambanahambana ku va va endla a mintirho ya sixenca ngopfungopfu lomu ku va maka a ndzelekano ni matiko ya vundzamani. Holobye ya ta vurimi ni ta matshamele ni vutshevi a hlamusela leswaku ku na matshamele manene ku va Mozambique ku yisiwa mahlweni mintirho leyi iranaka ni ta kutivi ni vutlhari ku hlela timbevu leti ti nga tirhisiwaka ku va ti ta bindzula a swakudya eMozambique hikwalaho ka muti lowu u yimelaka ku bindzula a timbewu. Roberto Albino a veke a xifaniso hikwalaho ka ku va se ku nga ni mbewu leyi tsumbuliweke eMozambique leyi nga karhi yi tirhisiwa ka nguva leyi nga ka yona ya vurimi. Munyikeli wa mahungu swi nga ta leswaku ku tlakuka loko ka ntirho wa ku va ku hleliwa timbewu tinene na ti le karhi ti bindzuliwa hi muti lowu u yimelaka ku bindzula timbewu eMozambique i swa nkoka ngopfu swinene, nakona leswi nga ta pfunaka leswaku eMozambique ku ve ni bindzu la ku tlakuka ni ku va ku helisiwa xikarhato xa ndlala. Varhangeli va Tawudawu xifundza xa le Shemba n'walungu ka xifundzankulu Sofala va hlamusela ku va va swi kotile ku va va suvisa mavabyi ya kolera lawa ma dhukeke n'hweti hundzeke. Leswi i xitshembiso xi nyikeriweke hi muti lowu u hanyelaka ta wu vonelele mayelana ni ku dhuka ka mavabyi ya tinxakaxaka eka muti lowu u yelanaka ni Tawudawu wa Nsati ni Matshamelo Manene axifundzeni xa le Shemba. Carlos Alface a swi nga ta leswaku se ku hundza a nkarhi lowu ha wona ku voniwaka leswaku mavabyi lawa se ma ehlile kumbe a ma ha li kona eka xifundza lexiyana. A mfumo hi lowu u nga ta yaka mahlweni hi ku va u yandzisa ta ntirhisano eka leti yelanaka ni ku vhikela ntsongwana ni ku va ntsongwana loyi a kuma matshamelo manene. Handle ka ntsongwana mfumo u ti jokela ku va u ya mahlweni hi ku va u hlayisa vakhalabye ni yin'wana mintlawa ya xitshungu leyi i hanyaka ka matshamelo ya ku tsondzoma. Hikwalaho ka ntirho lowu ku ni makungu lawa kusukela ka muvhulu ma landziweke le ka maputsu ka nhlengeletano leyi i nga le karhi yi katsa a xihubyani lexi na nhlengeletano leyi rhangeriwile hi holobyenkulu Bimvinda Levy. Ka nhlengeletano leyi hi laha ku tiyisiweke leswaku swihubyani hi ku hambanahambana ka swona swa mfumo swi fanele ku va swi tirha swonghazi ndleni ya ku va ku ta ve ni nhluvuko lowu u vilelekaka ndzeni ka ku va ku ta fikeleriwa a wutomi la ntsongwani vakhalabye ni va ni yin'wana mintlawa ya vanhu eka matshamelo ya ku tsondzoma. Mikisete loko hi le karhi hi cuvuka man'wani mahungu hi kuma lawa ma taka hi handle ka tiko na maxungeta leswaku 13 ya vanhu ni munhu wun'we va dlawile kusukela ka wa zithathu lweyi a hundzeke eka vudumeli la ku hambanahambana li nga karhi li voneka eka maldaya ma nga le mangake tikweni la Republika Demokratika du Congo na li karhi li landziwa hi mintlawa ya vuhlambuleri. Masonchwa ya tiko la Republika Demokratika du Congo na malikarhi mavumbiwa hikwalaho ka mintlawa ya vahlambuleri ntaka hi tikweni la Uganda va karhi va landza ta vudumeli lawu ka li nga na ntiyiso ngopfungopfu eka miganga ya le Kivu Nord ni muganga wa Ituru. Na kutori mikset lawa mahungu hi malomiseke ku heta makombisa ka nkarhi lowu hi navela ku va hi tiva leswaku mahungu lawa ma ta ma fikile khwatsi ka murhandziwa mikset. Auch schön.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: kundzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Mwengisetokurantekana 8 wara shikatekala 18 minuto shimintiri ya rati msambiki drapen leka nchenchai enashitivis shumaka ka maman lorinda ndimande akambela kalwe ya tivakalo mkungani ntsongwani atlamulaka evitu la Maria Dinesh Makwakwa ani kumela malembe na mune ya kuvelekiwa mutsame wa luandle laka nchenchai mkangeni wale pashau lwe amtivaka lomo angakona akombeliwa ngopfu swinene ku va a nga tivisa hi tinhlayo 8729-8888 kumbe 8793-54040 hambi ku va a mi kongomisa eka muti wa ta wu phurisa u nga kusuhani ta tlhela hi phinda xitivisi lexi ka kombeliwaka loyi a tivaka Maria Dinesh Makwakwa a ni khumela malembe na mune ya ku velekiwa 14 yanus a tshama purayala ka ncencai a mugangeni wa paxau a nyamalele kaya ka tiviwa loyi a mi tivaka leswaku a nga tivisa eka nhlayo ya 8429-8888 kumbe 8793-54048 hambi ku va a nga mu heleketa ka muti wa wu phurisa u nga kusuhani xitiviso hi nga ri na swona ka nkarhi lowu hi ya mahlweni ku va hi kombisa mintirho ya Radio Mozambique leyi haxaka kusukela a ndzindza wa xifundzankulu gaza dorobeni la ka ncencai

7:08 horas, Katakala 29 minutos, Elikari Langolokala na Stigi Cesarito ange o Katila pora lave que na kuranza katakambe kuranza kamina na wena a swinga ta ndawe ku sabatswala ba wena avan lava va swikoti ku loko ni hoshile va ku nwinge hinga ta hela mamanyane tana la u ta tshamisa la hi ta ku nyika minawu ya mahanyele vo ni miyelela va ni rhuketela se ni ta ku yini mina ke u nga ta ku yini u nga ta ku yini ja ku lava ku va na wona u teka ringu u vona leswaku kasi i swi ni swi humelelaka la mutini la u nga tshuka u fambeliwa hi xisatana swa wena ku wa xi rhandza wa 8:30 mitirho ya Radio Mozambique doropeni la Kancenca hi laha hi haxaka ku sukela kona na hi kongoma migangeni ya ku hambanahambana ya tiko la Mozambique na mbi handle ka tiko kusa va hi kuma lava tirhisaka inthanete hikwalaho ka www.rgm.co.mz loko u nghena ka xitirhelo leswo swa inthanete u ta kumalana va nga tsala swa ku epegaza Radio Mozambique emisora provincial ya ka Gaza hi lana kena ku rimingiset swi nga ta hi kumaka na hi ri koho hi fambisa mintirho leyi ku sukela nkarhi wa 4:45 xi ta yikemeta hi nkarhi wa 9:55 nkarhi loko nga ta nghena ku va na kulori ririmi la xiputukezi va ku bondiya kasi hina ke hi dyondzeke lerimi leli ka mamani hi le Auschwein swi mahesa swoswo mpela tsaka ngopfu ku va hi vulavula xichangana swa hina leswi hi nga kula ha swona van'wani loko va twa ntsongwana na vulavula xichangana heyi nahambi hi ku biwa wa biwa a hi swona leswi a loko ntsongwana dyondza rin'wana lerimi swa risima ngopfu swinene kusa a ta ve ntsongwana loyi a chusekeke loko a fika laha vulavula xiputukezi a ni ku na xona xiputukezi wa mudyondzisa kaya a ta ve a tshamisekile loko a suka laha a kuma laha va vulavulaka xichangana a ta ve na tshamisekile a fika laha a kuma va vulavula xicopi loko a tiva ku vulavula xicopi a ta ve a ri kahle kumbe a tiva xikhuwa kumbe tin'wana tindzimi leti vulavuriwaka Mozambique nambi hi xinghiza rindzimi rin'wana na rin'wanyani la risima a ku va hi nga li funda hi ri dyondza leswaku va ta ni nga vula hi kona hi nga xaniseki Mwingsets eleka misho mishulu iwa zibili lwi emtla event 8 ka ngweti ya julu wa lembela 2026 so si ya ashinavani la ku ya kuma Nat B Elvarendera

Mengisetse kule kerekeng bela tima loka kona yala kufumala yes nakona ni basi seleti ndlela ta mina ninga tsuke ni famba ntindleleni to nyama ni fambe ku khanyeni ndleleni ya ntiyiso a wutike hi karhi hi famba ni vunanga la ku hambanahambana ku ya fika nkarhi wa 9 hours nkarhi lowu na kulo mingiseti nga ta va hi qokoloza michinini ya international losat shaka hinkwato leti nga kareti hi twa kusukela mugangeni wa le ka mapayi mugangeni wa le ka masingiri ka ndindiza nambi ka masanjena nambi van'wana lava hi kumaka hi makumele yo hambanahambana i Felix Moya Elizondo Zondo

Ngisethi akulekere kuyimbere la Felix Moyo atalana vulaka kona ngika se Satan ni tamhlula njani nani famba ni yakerekeni ni alonga matimba yakuveta nala yoyo uteleni tidini uzebi Joan Tamele bavanga tswalanga yo tswala swigevenga itekelele ya wena.

0: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Mwikisezi mitiri ya Radio Mozambique misoro provincial ya Gaza na ile kari ikonkoma kankarlo mpela ingatabu ya kumbisa mahungu mahungu ya Stich loko switaku 9:10 lano etave hi dyondza mahungu ndzeni ka nkarhinyana hi na vaswaku mwikisezi anga chichi Stich emahlweni ku va a langoloka na hina eka mintirho leyi ya namuntlha. Namuntlha wasibiliwa namuntlha i 28 ka n'hweti ya Julu lembe i 2026 inaka 9:07 kasi 9:10

Maintsetsi ya kulafisani kuva hiko zela ka xiyenge xa topalo xa mahungu lawa ma kombisiwaka hi Alfred Muyanga lawa hi sungulaka hi wona mahungu ma xungeta leswaku muti lowu u hanyelaka ku sencha timhaka ni vululami a xifundzankulu xa le Zambezia hi lowu nga karhi u teka ntirho wa ku va u yitshe mahlweni ku hlela rifo la bishopo wa kereke ya katolika a xifundzankulu xa Zambezia dropeni la Kilimani Don Osorio Sitora Afonso ave a dayiwa hi risiku la ntlhanu kan'we junyu lweyi a hundzeke a mutini wakwe a dropeni la Kilimani Procuradoria General da Republika swi nga ta leswaku mintirho ya ku va ku sinciwa lava va endleke a wu dlayile hi karhi famba hi tindlela leti tinene xiyenge xa ta vuvhakachi xifundzankulu xa Cape Delgado xi le ku karhi ku vonaka ntirho wo tsakisa lowu kongomaka ku va u yamukela a xitshungu ka swiyenge swa ku hambanahambana hambileswi ku nga karhi ku vonaka a wudumeri ra vahlambuleri hi vulavula hi terrorismu mintirho leyi ya phakama ka miganga ya ku hambanahambana lana ku nga karhi ku landziwa a mintirho ya xisencha ngopfungopfu lomu ka mindzelekano ku va ku voniwa leswaku i va mani va nghenaka i va mani va humaka atikweni ra Mozambique. Holobye ya ta vurimi ambiente ni ta vutshevi a xungeta ku va a tiyile ka makungu lawa ma nga karhi ma landziwa tikweni ya ku tirhisa a wutivi ni vutlhari ndzeni ka ku va ku tsumburiwa a timbewu ta ku hambanahambana hikwalaho ka muti lowu u yimelaka ku bendzuliwa timbewu Instituto Agrario de Mozambique Roberto Albino ali xikombiso ku karhi ku vonaka sweswi a ku xavisiwa ka timbewu ntlhana tin'we timbewu tintshwa leti tsumbuliweke na tinyikiwe a swinoniso leswi swi mahaka ku va hi nkarhi wutsongo timbewu leti ti nga bendzula a wu hlave rikulu munyikeli wa mahungu a swi nga ta leswaku a humelela leyi nga karhi i voneka hikwalaho ka ku dihita ka mfumo ndzeni ka ku va ku ta tlakusiwa a bendzu la masimu ni ku va ku ta kumiwa a ndlela ya ku va ku suvisiwa a ndlala a Mozambique. Varhangeli va swifundza xa le Shemba ngopfungopfu xiyenge xa ta vudhawu va xungeta leswaku va swi kotile ku va va yimisa a ku phalala ka mavabyi ya kolera lawa ma duvukeke ku sunguleni ka n'hweti leyi hi nga ka yona mavabyi ya kolera le a Shemba xifundzankulu xa Sofala ma duvukile lana ma xaniseke a miganga yi nga ri yingake na varhangeli va xiyenge xa ta vudhawu ku ta fika sweswi va swungeta leswaku va swi kotile ku va va yimisa a ku phalala ka mavabyi lawa ku hlamusela Carlos Alfasi a nga yena a yimelaka xiyenge xa ta vudhawu wa nsati ni matshamele manene na a le karhi a ya mahlweni hi ku va tsatsiya vanyitiko leswaku va fanele ku va va tikisa ta wuwoneleli leswaku mavabyi lawa ma nga ha duvuki. Assembleya provinciali ka le siku la tolo a kumekile ka ku va a hlela a nqwadi leyi tsariweke hi khale ka murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarita Mapanzeni Nhlongo lweyi a kombelaka ku va a nga hale muchaviseki wa xifundzankulu xa ka Gaza a munyikeli wa mahungu ka assembleya provinciali hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza a leyi nhlengeletano leyi va yi landzeke tolo a leyi ya ku va vukoniwa hi ntshimatshima swi nga ka swivangelo leswi swi mahaka ku va muchaviseki wa xifundzankulu Gaza a nga ha lavi ku va a tshama exitulweni swi nga ka swona a ve a xungeta timhaka leti tiyelanaka ni xindyangu kasi tin'wanyani tiyelana ni ta ntirho a nga leswi maheke ku va khale ka murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarita Mapanzeni Nhlongo a bala nqwadi a tsukula a xitulu na ku ri muyingiseti mahungu lawa hi gemetaka ha wona ma vulavula hi ku dlawa ka vanhu a tikweni la Republika Demokratika du Congo lana makumemanharhu ya vanhu ni munhu wun'we va dlaweke kusukela ka wazithathu ka vudumeli la ku hambanahambana leyi nga karhi landziwa hi masochwa ya vuhlambuleri lana ku
kushungetuwa kale swako atave ntlawa lowu unga karhi kumeka a Northeast ka Republika Demokratika du Congo anga wona lowu unga karhi ulandza a vudumeri mintlawa ya ku hambana hambana leyi fungiweke hi khale ka mintlawa ya vuhlambuleri ya tiko la Uganda leyi tiviwaka hikola ka ukariya ka yona ndzeni ka ku dlaya a vanhu ikarhi landza a wu dlayela vanhu ka miganga ya ku hambanahambana a swifundzankulu swa Kivu North nambe hi swifundza swa Ituru na ku le karhi ku dumeliwa ku sukela ka muvhulu miganga ya ku hambanahambana ku ta fika sweswi ku tiva leswaku se ku dlawile a ntsengo wa 30 ya vanhu ni munhu un'we hi matshamelawa na ku rumingisetsi kumbe mahungu lawa hi veka mugoco ka lawa hi malamuta ku va hi ta ma kombisa hi ta khensa ku va hi tiva leswaku mahungu lawa ma ku fikele hi tingela kunene ta vuyingiseti avuxeni.

27 horas na 31 minutos e logo será em qual vou levar a carriba logo no caminho interior da Rádio Moçambique na vale carriba como é que é o motivo ofício no que tem valeu chaco vai carriba sentia quase mentiria bona vai carriba sentia quase macungo no que na conava vai mucala quase vai em ser vai na vai amcala quase chitsungu ka mentiria bona hi nyika xiendla leswaku va hi thewulana ku sa ku ni van'wanyani loko u fika ta mi kuma le ka ti-WhatsApp u fika a ku nyimisa vulavula ka foni a nga ku vutisi swa ku u tela yini u nga tshuka a nga ri kona laha u nghenaka kona kambe u ta nyima u tshama bixeni a fika ku byela leswaku leswi u lavaka swona ha swona lana u nga ta swi kuma famba ka ndhawu ya ku ngopfungopfu lomu mabanku vakani loko u fika banku u fika u tshamisa va ku nyika xitulu kun'wana wo fika u nyima a va swi koti leswaku va vutisa hi wun'we na wun'we lava nghenaka u ta ka ntirho muni u tisa yini va ku tshika u tshama bixeni hi wena luya loko u fika khambi la wena va ku he tana mundzuku leswi u nga ta swi kuma leswi nakona leswi u laha ka swona ku chota dokumente la a mukhwepe va ku se wa vona mhaka leyi a ya va visa u heti nkama risiku hinkwalo hi vugamu u huma u nga na nchumu ey Isaac Matusa nge hey wena wa n'wanyana hlayisa nuna hi swona hi ku sa nuna wa ka

lokulwa mama nina yimkhona swa vakule na vabaza atswa la hina ndza tsemba nge swa kona mkhwenga kona masula yaka wana nga sikate ku hansa ta kaya asuka famba Johannesburg mbangana awu lokanga se fika Johannesburg wan sati asako shandela ku famba lo mikintaro avakuluma ku vona nyimba la kaya batle va hlamala zo nyimba leyi kumeka ku kusanwa ku asikangana nyimba la mutini akumeka Johannesburg mbangana kutani xikwembu xi nga tsandzika nchuma xi hlweli ku humesa nyimba leya i va ta kani ku swonswa xikwembu ba mitirho yakwe o tlha nghena ndzi na jinga ndzhaka leya a ni na ku lorhi ra vadya ndzhaka ta tlhakamela henhla ka ndzhaka o mbangana kambe leswi nga wu tinyike xihungwana.

0: Mingisithi 9:47 masihlavu salani lawa. Ungale kale tabe leka bye bye. Hafapa. Ofamba mpela kambe tinito Antonio Makamu. Ele kula kuvulavula amauno ya ntiso.
1: Amamuno.
0: Ai ti kumbe va juiz jivatira hiswona leswi. I'm a woman.

0: na ku ri mixete ya kule karhi ku yimbelela Antonio Makamu kumbe ku vula tinit ngo e preciso tere mentira da verdade mauno ya ntiyiso swa swikona leswo o ntiyiso o kumbe e maunwa langa xin'we ka swona swa ku la ku hanya hi maunwa kumbe u la ku hanya hi ntiyiso kambe loko u li munhu loyi u rhandzaka mauna u ta vona vutomi la wena leswaku ri ta famba njhani kambe loko u hanya hi ntiyiso a vutomi la wena ri ta va ri khanyile u ta tsakeriwa hi vanhu ngopfu swinene u ta ve u famba hi ndlela ni ntiyiso a wu nga ta kuma timhaka kambe loko u vulavula a mavunwa u ta kuma timhaka na hi ku tsundzuxa leswaku a mhaka yona ya karhata a ku na mhaka a ku na ximhakana o va lexi a nga mhaka i mhaka mixet nchumu ni nchumu ku la kuma hi nchumu loko u nga ma hi nchumu u nga ta kuma nchumu loko u ma hi nchumu hi ku u nga ta kumaka nchumu hina hi mayisi swoswo nchumu wa hina namuntlha a nga ku va hi ba wa mbindzula ku va hi ta tirha ha hina ntse ni van'wana va yingiseti hi lava va beke wa mbindzula ni swoswi va le ntirhweni ni swoswi va le masin'wini va khoma xikomu ni swoswi va le ku hlakuleni van'wana va le ku gwaleni van'wana va le ku ringeleni van'wana va le ku hloteni leswi hinkwaswo leswi i ku va va maha nchumu ku va va ta kuma a nchumu inkomu swinene maendlelo lawa hi salisanaka mintirho ya namuntlha leyi fambisiweke hi Alfred Muyanga khani mambo hi bongile ka vayingiseti hinkwavo lava va ya ka mahlweni ku va va hi pangalata ku nga le khale na ku lariwa ntirho Jami Vanancio a ta fika ku bondiya ka sineri ya lexile hi le alixeni bye bye
1: Radio Moçambique, emissor provincial de Gaza, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: mailan kuba bana va mana ulombe
1: lomu dishure tukaina kama ndlakazi ni hlangano wa kwala nga lombe ximfumo u uchiwa ka mahlahle mahlahle e mungano wa ku amfumo hino nga hamba u mulavetela para ta kota ku apfunisela timhaka ta u hakuli la tinyoshi a hojana leyi kumeke yi fundisa majongwani para ku mativa a u hakuli la tinyoshi ene va tlhele funisi va kumeka va nyikiwa equipament u nga switirho swa koho swa ku va ta kota ku tiva swa ku lona u hakuli la tinyoshi u fanele ku sungula u veka njhani a kolmeya hi nga lexaku xi ta kota ku tinyoxi ti kuma ku nghena ti ta kota ku se timaha u lombelelaku se tlhatlha va kuma ku hakula endlamo va kumeke va pfuniwa futhi swikhwehle va pfuniwa hi maluva va tlhela va pfuniwa hi switirho swin'wana swa ku swi laveka ku pala ntirho lowu wa ku hakula tinyoxi
0: matswi malumaku mutshengeli wa tihokosini wa mandlakazi u ri ku matshi loko a comba makhodzi ta ka mfumo ni vaseketeli malani ku va ku ningela mutumiki wa vapiya ku va va dziva ku timahela nguti kutoka tsetelela ku ni uhakuliwa tinombe kuva kumanwa ulombe
2: tino botela mahungu ya udaho maamba kambe titokhene kuni vathumva lidavele ta udaho hawa vamaneka kuseva chikhatiswa nkonaka kukoxa timale hambi ni ku tendera ngumanyala valwati amuwa sipiritani isipelena tiudumelenya ntumbu
3: mchano wa vathumi va didavida ta udaho mwa provinsi ya Gaza vamaneka vachihlamula eto titiyela nako ni sikhatiso ndani ka mthumu wawe nkwaka kuva va dikoxile timali hambi ni kuva siyamukeli vathungu ha ku laveka kunkona amuwa sipiritani inawedi mahungu nga ninwengu mthangeli wa hlamula kuta udaho mwa provinsi ya Gaza mulaso simango ikwene anga tlhamusela chengetela tokhene vathumi vava nguvava vamaneka kwili vadoto nguta tineka timakatiya tose vatipaku tokhene tihumuwaka sipirita kambe ku laveka ku vose vathu ve paluxa nguha ku laveka kunkona titokhene vathu va va na khatiso moya wo biha wu na gwita a wumbile kambe a chengetela mulaso simangu titokhene a tiya tihumelelaku to vathu va paluxa muwaka sibukabuka siya si nga ku swona si si fanelaku ku va ka si si kongomisiwa timhaka tiya hi ku hawa ku va wumbaku titokhene va na kongomise ka wona ka ona madavi ya ta udaho nguha ku laveka kunkona va na si kotaka siku ve vamana vathu va vitsumela ve va khatisa.
4: Neste momento, nós temos em curso cerca de 5 processos de disciplinares sobre má gestão e tivemos uma questão também de cobrança ilícita. Queremos acreditar que por estes próximos dias os processos vão fechar. Nós temos estado a dizer que somos implacáveis em algumas questões. Já acredito que já ouviram dizer que temos técnicos de farmácia, técnicos que foram expulsos por conta de, perderam seus trabalhos por conta de cobranças ilícitas na unidade sanitária. Mas quando vemos o desfecho dos processos, poderemos depois partilhar.
3: Mas, o Malumba, como tem o Lachamura, que está a província de Gansa, o Lá Sossimango, o Malumba, o Mitume, o Ndeto, a Cucunalua, o Nivato, o Vavacocha, o Kutumali, o Espertan, a Bini, o Vassia, o Mukele, o Vato, o Vavacumi, o Vadi, o Davida, o Mbarambana.
2: Tiodumiro hinyantumbu mahungu wa chimbu somba toke ni mfumu utihita mua kakulwe ulula msala stara tusi sumana kakosa di dilikete nkwa na wakati ndambita dilimedia kwa takucha msala kama tumsala kuloti Roger Marete.
5: Kupinda 300 wa makerekene ya strato so hambana hambana semane kasidion hekete kupinda mpimo distrito na chimbutu amua gaz hawa sivile lako kuwa si usetwa ngu chikuluveta. Strato salikatrao hambi nisa mafu siya singa onetolo ngutu mkuu hakatinda mpitinga oneka makatunoka dilembili ya hikukadona hawa matimbelelo avatu ni mimofa mamane kako masinga hawa kakunene. Mshadora distrito na chimbutu au mbatuto kene strato kila shisanu kuya chimbutu cha chimbutu kuya kijana chimbutu kuya shongweni cha chimbutu kuya altu shangani ngu na sisimana kakusidon hekete kupinda mpimo. Kasilda mbanda chamusala tutokene stratu sa distrito lea sivila kuwa sivu setu atat sima tima mkoke kuwa sion hekete kupinda mpimo mkwa haka mati a tindambi.
6: Tala tosinga besiti karata tatinene mkwa hingani male yo yisi uusa. Sina besiti lawa kusivu su sentensi situma sote. Yomba stratu sote sisi piako kastrada nasionale asisi ya kumu mapusha administrativu so chalele stratusu na disi di onekete isi kata kuhu isi ituma kuhu isi onelele stratichichi mishuara waka kukua ujichi kukako zenchi vingiu kakitratichichi ya kukijana chiyako makeze uchona kukua inga dihi ituma kuhu isi vuta, isi usa tochi na mana ku jimbeleka kakwati. Majestratu sotele ele kwa isenge, isi kata kusimesi. Nali ikia nalati malita kona. So ni baba no remoto bana tatuma keno chimbotso.
5: Iti matswi a muxadoro district wa Chimbotso ka Silda Mbanze achibata nguma zumbelo okwambiwa amanene achitaratu so hambana hambana sa district yileya mati opinda mpimo ntindambi titika waneka makandu kati limbidi kukadona siwe si onetara nakona mabulaho hawa dibulaho da hombe da ukalu wa muhambi dono kuku dibulaho da gele gele dimineka ko diditavisilwe nguko haka kuwa ndambi ingatia hombe nguko naho kachitaratu cha Chimbotso kuya ni ya gijana dibulaho dilea didilizwile mazumbelo akona mamaneka madi hawa kakukarata ngutu kuwa mimova ni watu wekota kuwa vipinda kaukalo ulaya.
2: Sasa George, kasi 15 George mekota 6 minutos, mwingi siti, mwama hila wana wala wala wala tenga shtish, tenga tila kata zemina Gilberto Bukin, tuza nukuluti amara buduwe atika michini, mwingi siti unenu wa milongo loko ya itzimbila kwa kambi mo ya Menoit. Salani.
7: Yengi sile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

fanekele xivocinco tsakisa tatine na themba ta ku mungana wa swikota ku sinya nambe ni sinyile ni dunukile phela kambe ni mbade vala ugarata ku difikida mina ditsimbiti njani difikida mina ditsimbiti kwati ngutu ni manekele ni xisakana ni gonda ni vunetela mamiti makata mtini ni ja ni maili totse na themba ta ku hambi mungana wa mina kha umtini difikida ku ditsimbiti kwati ngusa totse tunenga ma nambe umahili futhi na themba ta ku hade vala ku ngusa kona ku uhanyo siyaje kambe jo mo mang msungu makwanyasi walisima ngo 39 mathumiselo manene ya michini yo ingisa uchange a hawa ka phone ngo chilungu iku ma auriculars hambe mungana wa mina wa mathumisa mazhu kumazima thumiselo manene mungana wa mina uchira kuthumisa michini leya uchira kufa uchange hawa ka phone kumathumiselo kufa uchange dwe nambe ku kula kwa mbomba ni mtu chani kulaveka ku kada mchini uni mtamo waona wadigu kulaveka ku ufinara ade 60% va umbisa toneto kasi ku umaneka uchi engisela uchenjule nguhaka kwati kulaveki ku uphindisa ngutu kada mchini uni mtamo waona tomba ku ken tinaya ngumchini uthumisako kasi ku umaneka uchi pimela diguwa dileya kati laveki kambi ku uengetela diguwa dileya ngukhani khule kupfa diguwa dile diku madawani mulekato I adu kutitima heka kunguto lo hichonto heka ukhalwa digu hi thumisa michini le hengetela ngutu vulume kasi ku diguwa dile diku madawani mule hi sidipi etu khatila veke nguti nga maneka tichi hi lavela tiphango kufani ku hi chaka ukhalu nzilani xitratoni kulaveka ku hi pumba vulume kumbe ku hi thavisa kasi ku hina kota ku ndekela xitrato hi dihaka kunene hambi mthu a chila ku kuangula loko dituleti chile nku khule kufa diguwa diku madawani u na maneka u chi sithumisa ngunzila yo hi nga yona xin'wanyana mungana wa mina nguchucho michini leya khati laveki ku hi lombana ungusa hi xilombana michini leya hi maha ku valkeni unkama u vekela ku hawa ka ndzevi teka ndzambu yele ya wena ni sin'wanyana ja u ciya lomba n'wanyana ndzambu yele yi na salani kakwe ja mina maneka mi ci phindiselana malwati kumbe simanyana so kha si laveki u na i ndzevi ya wena ya panda ngu mhaka toneto ku laveka ku kambi michini leya hi yi limpa ku le ku u yi limpa ngu ci maha conakana ngutu ku laveka ku ci xinakana nyana ka ku doto u ci limpa u maleka me oma u na gwita u vekela eyo mathumiselo manene ya michini leya

Bibe ichifa u chanchu wa tsamba ngudu. Wa tsamba imanikili chisinya, hidunuka. Itumale wana vale vako kavasu kotu kusinya. Ina, hiva uwe. Kampela msungu magwa nyasi, walisima ngudu. Ungusa, wana kama tiku ya yako ngu ya wa. Utetu, nguta alu watu. Imanaka hijitumisa michini leo hikwata kwengi sela u chanchu ngu hawa kafoni. Kambu na mana tomwa nyani nambu ujumua ngula kumbi umdana. Kati hivi ngu makatoni tilea. Una mando mwanyani futhi avekati katinze vitoni tatimbidi, akwitatu lela, nambi uchimu angula kuwata mova, akwitatu mbila shitratoni kambu kaloku tativatu, timakata tingi, ja amaneka pelania, acho tumisa michini lea, gumama herio, hinga ona. Kasi nyase, hitati hawa kuhita gonda, matumiselu maneni ya michini lea. Amgano mina watizivati mwani, hina higela nguti utiziva kwa. Nguta na edu tipi misaku, higeli pelo, hina kota kutizivana natu. Nkusatini nga ompa, katia guuma mashungutona, higeli tutiziva kuna. Mungiseti, kwa hawa hitiza kuto hawa hitela kutagonda, hisakane, hima toteli totakisa. Unga divali, hawa mnongonoko, nishuda wanana, ubendula kongo hawa reji Mosambiki, emisoto msia ya gaza. Nikumbukili limwanya nilisima loo hima ni kachisi tumisa kwa atisilia. Uwana loko hichitulela ngutu, hichitulela ngutu liguwa dasilia. Simaneka sichidaya kuingi sakatu. Inamanika hisi ingisi kwati, inamanika jaa vachi hidana hisi tifinta ditsuri. Kuwete nkamule, iti makaso nasilia. Nita untiti nilisima ku imanika hichivikisa. Musambiku watu atsuri lingutu tatine. Kambi natembata ku inavedinu wangwa yanu manika chigundisa kasonto itako. Nkosa, wate mahetela kwati. Kambi ina mwingiseti, imanika lichifa mkandlo kuziva mganga wa Musambiki. Tinilisima kambi ku uchitumisa michini lea yoingisa uchenji nguwa haka phone. Usi tumisi ni usiku nkamole ukutu hotel. Nkusatina ku mahela mangu. Kulaweka ku usi tumisa ni mitikari. Doe nkamu hotel ako. Kulaweka ku uhambana nasu. Kama mika yumbi mulea mitikari nkamu usi tumisa ako. Kulaweka ku uheta maora ulapo siya tavisi. Kulaweka ku ujizumbili diora dimanduda mkamu. Uema nyana 10 minutos. Kasuku unakota ku humulisa nzevi kuingise. Ambiku unama nika udipumbili diguwa dila dakona. Kulaweka ku uta uema kuma kusitumisa. Nkusasenga tuka sisi kumahela tombe ingatona katinze utawena. Tini lisi magambi kuhiziva ku inga sinzisa. Maji itzuku kuhitumisa isi ingi selusele sivala kuyotzi nzevi. Isi inga sile singatala kukusu umahangu beta ezatamindi ani kuku ingi sangukona. Nkusasilea sa usatimamu. Nda mtine ni kuhitumisa asi ingi selusele sivala kuyotzele linzevi. Nkusasilea sama haku diguada kona disivi ngumtamu. Sama haku nzevi ya wena izumba idibon. Kusile kuhitumisa asile so simahangu bela ni kuku ingi sangukona. Kasi mkwa neho, tinilisima ku hiziva tozi tile tiela kuni uneni watu, hiziva tozi tile, tinu himanika tiji hibendula, mkusa tozi tihi gwanda kwa wa, tini hibenduli katu. Mwingiseti, mnangono kuwa tu uya hoka magwito, kambi hinge vali hisia sakanela, vatisanga nisiva malembe.

Sumanichi, parabéns, parabéns, Kalezi. Anumanaka de Sangan Samalembi, de Vic Diditaco. Ivanavelela Matomo no Macateco. Mwingset, mwama helu ya wai, maneka ichuwa kama gutuka mnongono kuwatu. Kama manikulu ishpanga lutongan shunil orash. Awe nga maneka ichuwa mbomba nguma tumiselu maneni ya michinio ingi so change ngu haka funi. Ika ubendu leven man Pinar Samuel, ka ungulu ngulu wa mchin man Elton Gulamu, kasi ka ulula misi, titia Miranda Mabunda. Bye bye, ate di viki didita.

0: Rádio Moçambique, uma tropa nica, já é marcado ficando no 90.9, que é FM 370 metros, que é onda média. Em bimo, uma enxete a cua, ritando uma coloca mal timo, a de cico, o enxete o nene.
1: Matimo a de cico.
2: Na segunda 28 de julho, o ano de 1914, quando kata nyimpi ou kata ya hombe nguchamucha wasimati kwa mafu. Nyimpi ya kona, ingawa yuhola nguditi kuda Austria-Hungria, masone kaditi kuda Serbia. Nyimpi ya yokata ya hombe nguchamucha wasimati kwa mafu, ive kulisa na kuwa kungawaneka kukala kadisi kuda 28 ka julu ka wadilemeda 1914 kala 11 ka novembro wadilemeda 1918. Kulisa na kakona, kukua kungawaneka sana kwa mintawa ya 3070 inga wa iumbana kukata ni kakona ni Gran Bretanya, Fransa ni Rusia. Idini makungu ya kuwa iumbana wa masochwa au ngadino maneka masochwa mangati humaditi kuda Alemanya, Imperio, Austro, Ungaro ni Italia. Kulisa na kakona, kuti woneka haka kuwa kungawane kupazama kamuni wa mitla wa ya humbe kutati nene ichiche chitela na kuni mazumbelo ya mapa ya chitela na kuni mazumbelo ya malondetela ta politika ndani kaditi kuhumbe Europa nini ya Medio Oriente kukatanika nyimpia diti kudaya Italia ngudia ningawadi huwelela kuwa ntlawa wa Triplice Alliance nguongo atichi jili tenga tima kungu nisigemu asia singati uwekilwe katichele nako ni kuhuwelelwa kayo na nyimpi. Nguko haka makaia kuwe ni kulisa na kahome kutati nene hawa mfumo diti kudaya Italia ungawa usaina ni ya Londres ngudisi kudaya Vinces ka Abril wadilembida 1915 kachitumelelwa ni chachi hunda ni Gran Bretanya kumekuni Fransa. Nguko haka chitumela na njia. Diti kuda Italia ngutia dienga dibeja kakuwa diulela kampiki zanu ni maguwa ya.

tell. Ndi sori loko uchona totsakisa nguri davada vanana kasi ungazo ti tlatlala telo ti humbulutela nkuso ah ti kombisa lona litsa kula hombe. Hello rena nyathi wa nene.

0: Rajum sambi ke matro panika cha jai venga seti hela kidubi wakambe ah dizambi dia damta murushtinu mpotela di mana kuna hoji tichi nikasi rushtinu mpotela au peleni di sweet kasi inga higela shasha metu ya tindi matu nga kutsimbla ngutona kasi kuna upangala tangu tana venga seti batu ka minova iya ya nyasi mana kako hitika wazibili hika vindu itu kamchima wa julho de 2026 rostino
1: lepelele pedro paroquio salano mungset kama jambu ya nyamuntle nga ka watsbili itavaka ita ni mangwa shwanza kulgasa loko shtako zervores kambe loko shtako zervores na 30 minutes tava mungwa psiku ya antena national tavu ya keni nongono ku panorama politiko lesu interesana antena national loko shuku 20 horas nyamuntle tava kunyika kampi majela manene nongono ko minkaringani nambe i matibia siku swingwe ni mangu ya vugam oba kuwa mungset itava swingwe nzeni ka karinyana ka vuash lrmlesh changana
0: Rostino, anisema shafu salamu kwa wamu kama seo na salamu vengi seki wawo nuwa pangalata ni kumbala kufu salamu wangona mtinzi la tineni kusaha anitizi mbana mtinda mungu waka kuneni kukala mbimu ya 3 euros 55 minuti kutahuka aya mbimu
1: ulakuya da ampau ni mtona
0: kwa ya mipau chibehe ni mtona pogi mipau ya putuka ni mtona kwa wamu kama chao chao

0: Bardzo kvara, tym sobie gulam sałaci na dzanu woreś.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Iraba bela rmne ya tumbu na marabu duwa kubawa idlewa mongu wa shwanzan kuluga asu mkisitil na ene.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Rostino botela lipelile muingiseti. Ako yozela ka nlongoloko wa maungu ya busiko dwa nyamuntla. Na evula shaku shenge shatavu dawu shikungu ata kunyikela kufika ntlanu wa magidi na mambiri wa michikitelo wa kukasia kutifikela kati nsuna kampabla ungata sungula kangweti ya setembro ataka. Kotula 300 juwa makilometru ya shtaratu shwa shifunza shashimbutsu shwa akumeka kama tsamela ya kutonzoma na kulaveka kuwa shipushetiwa ishihanla. Leti iti nchoko makata la wanima wani maungu itaka na wanaka avusiku jwana muntla na mabinzuli wima tatila makombisi wa Belarmina Nyantumbu kasilu akumeka kakavu kautela maridoni mfumaulu i Amara Buduya. Shienge shatavu dao ile shikungu ataka aku nikela kufika 700 mili wa michikitelo ya kutivikela kati nsuna kampalo wonga tasunguna kangweti ya setembro ataka maungula wa maku kasima kungula wa makumekanze ni kamintiru ya kuluisana ni kutivikela ka mavadri ya malaria na kutapuni wa kutula 330 milu wa minjangu ya shifunza inkwashu shwa shifunza nkulu Gaza. Murangeli wa shenge shatavudao shifunza nkulu Gaza avulako ndambini timpula tivone kekele mbileli ili shi yengetele keti nsuna na shukombisa kutla kuka kama nivakuma kama vadri lawa ishpi mushan tlanu watu porcentu na inwe loku fanisiwa ninkaru umwe wale mbele unzeke. Molaso wa simangu atlamshala ku mpalwa lowu wa kuphakela michikitelo utasunguna ka ngweti ya setembro na wuni makungu ya kuhungula tinhlayo ta vanhu vanga kumaka mavadri ya malaria ndzeni ka xifundza nkulu inkwaxu.
4: Akutala ka swona hatama hi swivona leswaku a makomunidade a populasao ya yamukela maredi kambe a matirisiwi fanlala leswi fanlaka ku tirhisiwa xiswona a va vona ka nyingi na vakari va teka maredi lava ya na vakulavaya vaya hotiri vaya matirisa halala ku kwase va ti hlambe vamwani va tirhisa woni va hamba a veda sansa makapuera vamwani va teka toni va vaketela ka timaka ta ku fikelela a masimu se leswi a swi laveki hikusa loko mfumo wu lavetela maredi leswaku a populasao li tirhisa maredi lawa ya leswaku va fikelela timhaka ta mavabyi ya malaria se ka nhlengeletano leyi hi lava ku dokisana timhaka swa ku hi ta yenca yini hi ka makomunidade swaku vanhu hinkwavo va twisisa leswaku leswi swa nyikiwaka hi mfumo kota maredi moxikitela ni mumani mitirho leyi fanela ku endliwa kota ku kula mageke ku seletela a swikhele ku nga vi ni mati leswaku ku nga kuli a ti suna se hi leswi lavaka ku dyondzisana swona leswaku hi ta vona leswaku hi ta yincisa kwini leswaku hi ta kota ku pumba a malaria ka gaza.
3: Ave mulaso wa simangu murangeli wa mintirho ya tavudawu xifundza nkulu Gaza loko avi ku kombisa ku vindlavindleka ka mfumo ni xiyenge a xi rhangelaka mahlweni ka ku yengeteleka ka tinhlayo ta vanhu va kumaka mavabyi ya malaria lawa ma vangiwaka hi tinsuna leti ti taleke ku tlula mpimo hikwala ka ndhambi ni timpfula ti vonekeke ku sunguleni ka lembe. Mulaso wa simangu a vulavula marito lawa ndzeni ka nhlengeletano leyi ka yona ku nga ta dokadokiwa mayelano ni tindlela leti kunene tinga phakamiswa ka kumbe tinga phaleliswa ka eka vatshami va xifundza nkulu Gaza mahlweni ya ku va va titirhisa kasi va ta tivikela ka mavadri ya ZZ. Mulaswa simango a vulavulina kona na vula swaku kuna makungu ya ku va ku phakeliwa a michikitelo ya ku tivikela ka tinsuna makungu lawa ma nga ta sungula ku landziwa ka ngweti ya setembro lweyi ataka. Ileka 19 horas na 4 minutos loko hi mahlweni mwingi seti wa kurandzeka elavisa amahungu lawa mahavulavulaka eta xenge xa vudawo makomba ku ntlhanwa swibedlela swi hohlotiweke hi ndambi swifundzeni swa Gijani ni ka Xokwe swi karhi swi yakisiwa hi vulavula hi swibedlela swa ntsindza wa Gijani exa Barrage ni xa Lionde ni le Xilembeni hambeni xibedlela xikulu xa ka Xokwe xichiwa ka Hospital Rural leswi swi nga ta pfuxetiwa swi tlhela swi kuma swi rushintsha shata mintiro ya vudawo murangeli wa dokotela hi ximu xa xifundza nkulu Gaza yena vuleke mahungu lawa na a vulikambe leswaku upfusheti la swibedlela leswi liva li fambisiwa hi vantirhisano lava va tinyiketela ka ngopfu swinene na valava ku phalalisa nhluvuko wa tiko. Serge Joao a xungeta upfusheti la xibedlela xikulu xa ka Xokwe swi nga la ntshima swinene hikuva eka xona ku yamukeliwa vavabyi va swin'wana swifundza swa malungu ka xifundza nkulu Gaza.
5: O que nós esperamos após a realização do Hospital de Xokwe é que ele volte a ser um hospital que brilha os olhos nossos quando olhamos para o nosso hospital, que era característica anterior. Naturalmente concordamos que mesmo antes das cheias era um hospital que já precisava dessa reabilitação.
3: Ave Sérgio João, murangeli wa vadokotela hi ximu xa xifundza nkulu Gaza loko a vulavula mahlweni ya upfuxetela swibedlela leli endlekaka swifundzeni swa Gijani ni ka Xokwe na vula leswaku yimeriwa leswaku nene matshamela a nga va lawa matavaka manene ku va ku ta amukeliwa timbabye ta ku ta eka tindhawu ta ku hambanahambana. Ku tlula 300 wa makilometri ya switarato swa xifundza xa Ximbutsu leswi ha kumekaka ka matshamelo ya ku tsondzoma na ku laveka ku va swi nga pfuxetiwa hi xihatla. Hi vulavula hi switarato swa misava leswi dirikeleke hikwalaho ka timpfula ni ndhambi ku sunguleni ka lembe le tsutsumaka leswi swi endlaka ku va ku nga vevuki ita mafambiselo ya vanhu ni swigotso. Murangeli wa xifundza xa Ximbutsu a xungeta lexi sukelaka eka xisano ku ya Ximbutsu lexi sukelaka Ximbutsu xi ya Gijani. Lexi sukela ka Ximbutsu xi ya Ncongweni ni lexi sukela ka Ximbutsu xikongoma Alto Xangani swi nga switarato leswi kumekaka eka matshamelo ya ku tsondzoma swinene. Kasilda Mbanzi a tlhamuxela ku switarato swa xifundza leswi swi vilela ku va swi yakisiwa hi swa ntsindza ku va swi dilekeli ku tlula mpimo.
6: Switarato swi nga leswi hi karata ka tinene hinkwayo hi nga ni mali yo hi swi wusa. Swi nga leswi hi lava ku swi thuma swotse hi ombomba switarato swotse swi ya koka xitrada nasionali a se swi ya ku mapuxa administrativu so tshelele switarato swi nga leswi di onhekete hi se khata ku hi swi thuma ku hi.

0: vhakule la tinyoshi kuva kutava ku kumiwa a vulombe nakona indlela ya kuva kutava ku vumbiwa mintirho ntirho lowu u ta na wu landziwa hi nseketelo lowu wa nhlangano ka ri ku nga lombe mfumo vitiwaku mahlahla lowu u taku na u tirha na u landza kasi mintirho yelanaku ni vhakule la tinyoshi ndavuliyana hunguleni livhele tivisiwa hi murhangeri wa ta vukosi kamandlakazi u ri kumati loyi a tiviseke leswaku va ikhambi lo rhangi lana ku pfisiweke xiphemu xa 10 ra vantshwa va ta kweka miganga wa ku hambanahambana lombaku xivutisa lexiya ni kambe mati a hlamusela leswaku va vantshwa lava lava va nyikiweke kambe a swigotso leswi va ta ku na va swi tirhisa malani ku va va ta va va kula ni ku bindzula a vulombe nakona swigotso leswi swi yelana ni makolmeya nambe hi tipahla leti va nga dloka ku ku va va ti fikela tona ni swin'wani murhangeri loyi a hlamusela leswaku va ka 10 lavantshwa lava va pfunekeke vambirhi hi lava se va kumaku se na va kombisa mihandzu kambe 5 na 3 hi lava va kumaku va rhiyela mitlhama kona ku va va ta va va kula a tsunyuxi
1: lomu district ka hina ka mandlakazi ni nhlangano wa kwalaho nga lombi ximfumo u chiwaka mahlahla mahlahla i munghana wa ku a mfumo wa hina u nga hamba u mu lavetela para a ta kota ku a pfunisela timhaka ta wu hakuli la tinyoxi a hubyana leyi kumeke yi fundhisa majongwani para ku mativa a wu hakuli la tinyoxi ene va tlhele funisi va kumeka va nyikiwa equipament i nga switirho swa koho swa ku va ta kota ku tiva swa ko lona wu hakuli la tinyoxi u fanele ku sungula u veka njhani a kolmeya hi nga lexaku xi ta kota ku tinyoxi ti kuma ku nghena ti ta kota ku se ti maha wu lombelelaku se va tlhatlha va kuma ku hakula endlamu va kumeke va pfuniwa mfunsi swikhwehle va pfuniwa hi maluva va tlhela va pfuniwa hi switirho swin'wana swa ku swi lavekaku kwalaa ntirho lowu wa ku hakula tinyoxi
0: marito malombaku murhangeli wa ta vukosi ka maendlakasi u ri ku matsho loko a vulavula hi ku tsita ka mfumo ni vaseketeri ka ku va ku tshembisiwa ku va ni mintirho ka vantshwa hikwalaho ka ntirho lowu taku na u landziwa ngopfungopfu ka letelaku ni vuhakule mbe vubindzuli la vulombe ka ndhavu leya ni lombaku xifundzankulu gasa
2: muyingiseti hi ya mahlweni hikuva hi ku fikisela mahungu ya vusiku ya xifundzankulu gaza naswoswi hi ta tsutsuma hi kongo matikweni la Afrika-Dzonga lomu ku kumekaka muhaxikulori Eduardo Figura na ta hetisela lawa ma vulavulaka hi ku hehliwa ka n'wana tiko ku va susile vutomi la n'wana wa tiko leliyana
3: mintirho ya vuthethisi ya doroba la Johannesburg yi vekisi siku la 19 ka Mhawuranga Agosto ku yingela mhaka ya n'wana wa tiko ra Mozambique Armindo Pakula loyi a lumbetiwaka ku dlaya muchayi mun'we wa tiko la Afrika-Dzonga. Mahungu lawa ma tivisi tolo hi muthethisi William Karam ndzhaku ka loko ta vona a yingelile Victor Bajola n'wana wa tiko ra Afrika-Dzonga na yena a lumbetiwaka ka vugevengu lebyi. Ku tindlekisiwa loku ku humelela hi ku va Victor Majola a vula leswaku a nga na mali ya ku hakela gqwetha wakwe loko ku ya fika siku la 19 ka Mhawuranga Agosto mali yi nga kumeki Victor Majola ku fana na Armindo Pakula a ta nyikiwa gqwetha wa mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga havambirhi va lombetiwa ku va eka hweti ya N'wendzamhala a nga December ya lembe la tolo va ta va va lukile makungu ya ku dlaya DG Waras mhaka leyi vonekeke enkoveni ka doroba la Johannesburg handle ka ku dlaya ni ku tirhisa xibamu handle ka nawu Armindo Pakula a ha lombetiwa ku va hengeni lomu tiko la Afrika-Dzonga ehandle ka nawu eka hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi yingeleke Eduardo Figura.
2: Loko hi le kusuhi ni ku gemeta musimu yingiseti wa ku rhandzeka hi ta lavisa mahungu mayelana ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri na hi ta rhamba muhaxikulori Nicolas Mukhavele ku va a ta hi tlhantlhela mahungu lawa.
4: Vatlhawukanyisi va mintlawa ya ta ku tlangisa miri ya handball hi lava va navelaka ku veni a ntlawa lowu u nga tshuki u bela ni mintlawa yin'wanyana yi kumekaka eka tindhawu ta ku hambanahambana hambi ka swifundza swa ku hambanahambana matshan'wini ya ku ve va tlhawukanyiseke laha ku laveka kona vatlangi lava ku lulamiseleni ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi ni xiyimo xa xikola yi nga ta endleka a Inyambani loyi a hlamuselaka leswi tatana Valtry Varist nga mutlhawukanyisi hi xiyimo xa majaha ka mitlangu leyi ya handball loyi a hlamuselaka leswaku a ku bela ni vanhu va ku hambanahambana va tindhawu ta ku hambanahambana hi leswi nga ta tlhawukanyisa vabeli nakona swi ta va pfuna ku ve ni a ku lulamisela ka vona ile loko ku fambaka hi laha ku laveka kona tanihi mutlhawukanyisi lweyi Valtry Varist a hlamusela leswaku ku fika nomo lowu amintlangu nambe kuve ku tlhawukanyisiwa vatlangi lava swi endleke hi xivona.

0: leswi swi vonaka leswaku a swi na a entelelo wa ku helela ku veni vatlangi lava va nga tiva switikamezo va nga hlanganaka na swona loko va kumana ni vabele va handle. Nakona Walter Evalist loyi a hlamuselaka leswaku makungu lawa se ma hlamuseriwile ka lava rhangelaka ta mitlangu tisa mirichimu xa xikola, na tshemba leswaku ku nga le khale va nga tshuka va hlamula a xivilelo lexi.
1: Swirhanganyana hi nga na swo ka model daddy la hina leli ka matreni lawa ya hina a hi navela ku ve hi suka hi famba hi ya bela ni maprovhinsi ya man'wanyana, porque leswi a swi ta ku a swi ta hi vuyisela a ku va hi ni tshemba swa ku a vatsongwani va hina va se va wupfile ku va hi va teka hi ya sen nationale lani hi nga ta belaka ni maprovhinsi ya man'wanyana. Entawu a loko a hi kuma ku hi huma hi kuma moya wun'wanyani leswi a swi ta hi pfuna swoswi hi bela hi xi hina lomu ni lava van'wani va vakulunyana se va nga hundzeleliwa hi malembe ya ntlawa lowu hi vona va taku va ta hi pfunisela hi masabado va hi nyika ntamu mas a swi saseka ku va hi suka kumbe ya Nyembani kumbe ya Maputu lani hi lavaku kona ku hi ya hi ya bela ni ekipa ya wo karhi leyi nga ta hi tshembisaka swa ku ya ka vana lava hi ni tshemba swa ku hi nga kuma xa ku i kumbe ku la ku hina hi wupfisa ndhawu ya ku i hi ni magwarda red hi ni maponta lani hi ni macentral hi ni mapivo entawu hi vona hi kwini lani hi fanelaka ku hi engetela ntirho hi ta kota ku hi ta pfala amanyala hi pfala lani hi nga ni amaproblema ko
0: ku fika nomo lowu 15 na vanharhu wa vatlangi hi xiyimo xa xinuna lomu ka Gaza hi lava kumekaka eka ku tilunghisela. Eka vona ku ta va ku langiwa ku fika ka 12 lava va nga ta va le va ntlawa wa ugamu lowu nga ta kongoma a yi Nyambani ka n'hweti leyi taka eka xiyimo xa ta mitlangu tisa xiyimo xa tiko bya Mozambique.
2: Muyingiseti wa ku rhandzeka hi vula swaku aveni kwalaho mukhaveli loyi a hi tiseleke mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri na hi pfalela nongoloko wa mahungu ya vusiku laha hi tekeni tinhlokomhaka leti xiyenge xa ta vudawu lexi xi kunguhataka a ku nyikela a ku tlula 700,000 wa michikitelo ya ku ti fikela ka tinsuna ka mpa lowu nga ta sungula ka n'hweti taka ya Setembro. Ku tlula 300 wa makilometro ya switarato swa xifundza xa Ximbutsu swa ha kumeka ka matshamelo ya ku tsondzoma na ku laveka ku va swi pfuxetiwa hi xihatla. Mahungu ma lulamisiwi ma tlhela ma kombisiwa a Belarmina Nyantumbu loyi a bindzuleke a tlhela kasi loyi a kumekeke ka vukhawuteli lama rijuni mpfumawulo a ve amara buduya lava ngo laha pelile.
3: Mi hetile ku twa
4: Zanufarash na 16 minutes mukisete alkarke kunyika mungu ya shpunzangulu Gaza inu kasikulu kubangu mfutinane kuwa makufika letinjala letinane nzini kankaringana mukisete zawa kunyika mungu ya fusiku i antena nasional kuwa ke mukisete i kutibisa kale shi umelela ku tikweni.
5: Matyo basa ivutomile nene tivonele ndzauka tindambi phuza ntsena mati lamabilisiweke kumbexana lawa ma lulamiseliweke hi cloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati
6: chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
5: Ndambi tiyenge tili kutwalana kati nsuna
6: jaya makhivi lawa matingaluta kumati
5: tivikeli uva utikumetela malaria mafambela kule na wena.

0: Urte kwara Jimtsvik kumekana ikpangala tsa kusikala tatu kwa drabala kanchencha ina finteresh na 40 minutes karloke mukseti tsebsene kada tsa kwa kampere tsa ku fixela nokrok butomi ma jela manen irabako pelar bina nyantu pung setunene
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka e majela lawa manyikaka utomi linene.
1: Majela manene.
3: Mwingisetu wa radio Msambiki, emso provinciala Gaza nyambani na Maputo amewezela ka umwana nongonoko uvulavulaka heta majela manene na mutla akanga eshe na kumbe ntolo wetu etatani ntlari ya tavudao le inga tavula switsongo maelano ni mabulu ya ina aleno. Lipe lile ebola na mani?
4: Yes, mahi.
3: Echona, nyamutla inavela kuvulavula heta majela manene. Loko evulavula majela manene, vulavula hii ni vutomu nitomoni.
4: Aloke ivula ula imajela manena ivula ula iku tenki ijale shishitaka ijita andamu wapu itakota kuhanya asha kudale shishinyaka shishitaka andamu shaufana ni mafruta, makofu, mafruta ikonima imanga malaranja, masinola shishitaka andamu wapu itakota kuhanya
3: akama jela manene Shina lisima kuva ipasi ya jala shaku udla kumbe amuno anga dla mshu wa ume wa shaku udla kungana amaka.
4: Akama jela manena, tenki ipasi ya jala shaku udla, leshushitaka ipuna akupizi, kelela kama vazi, niku, shizi, kelela kama vazi, niku, izitara ku loku ifamba, ikarala. Tenki ipana ipati ni atela shakuja maji shikira shaku ipata leshi ni leshi nopo ni ipuka po na mzembu hili amiche mbula o mishata nzeni tenki la songu nyana kuwa itaku mama ama timba ya kuhinyanya
3: Eshona ama jela nyana matongo lawa omavulaka hidla nyana ntumbule hidla nyana mwambu uvulavula ikuwa hidla inkari wungwe isiku lingwe
4: na mwusa po di pura nzembu hidla ntumbula nyana mitalade kuma nyana laranja hidla amtuku po di japa unu po di shpaza nyetele mkwashi takasiku lalini kukilo kushpaza nyana mkwashi takasiku lalini kia hei ni majela manini
3: Eshona Nyamutla inabala kutani ntsima ntsima le ivulavula ka hi ku pasinyetela ka mimiri ka vutomi bya hina loko munhu a nyikiwa murhi le xibedhlele ni loko a fanele ku phuzisa kwihi
4: a loko munhu a nyikiwa murhi le xibedhlele a fanele a ku landza leswi vadokodela va hlayaka xona hi ku loko u nyikiwa murhi xibedhlele u gama se uteka ujindela mimiri swi va se swi nga ha ku hanyisi swi ku endlela kwa mavabyi ya wena ma ya mahlweni loko se u li ka ku u vabya u nyikiwe murhi exibedhlele tenke u phuza murhi luwani u heta a murhi wa xichangana ni murhi wa xilungu a wu pasanyetelini hi ku emzimbeni ka hina ku na ordo maliki ishidabu ishivitiwa ngofu ishilandi se aloku upasanyetela miri liyani kumasha ku wosubika regala praticamente oshivyaya ashivindi lexiya se hinkwaxo leswi ni murhi leyi phuzaka hi ntshungula yo khaluta ka siga lila hina xiprofesa viwa se xiya ka mizingeni hinkwawo ntango a ku pasanyetela murhi a xinene nopoli xiyengeka
3: hi vulavula hi ku loko va ku nyikile amakinino phuza amakinino mahela se u ta vuya ka lowu wa xilandi kumbe loko phuza wa xilandi phuza xilandi xi hela se u ta guma phuza amakinino
4: a loko va ku nyikile makinini ya mahela u vona swaku a xi ya ntlanga leswi nga na swona a xi nge ni ku u tlhela u ya ka dokodela u ya n'wi byela swaku a leswi u nga nyika a xi hundzanga a ta vona swaku se a tlulela a ya ku nyika murhi un'wanyana para a kombatela mavabyi lawa u nga na wona
3: a loko munhu ku nge hi leswi ivulavula hi murhi lowa ku phuza leswaku a swi lulamanga ku va wo patsinyeteliwa loko o va loko wa ku chela muzimbeni wa ku tola hi vulavula fa xikonde ku munhu ana xilondzi va mu nyikile pomada le xibedhlele kumbe majesamu loko a vuya le kaya a wa xilandze na vona vo a nghena ku chela
4: a loko u nyikiwi pomada u chela pomada ntsena so loko u na maduvhi da wena nompodi u fixela dokodela loyi a ku vonelelaka se ndzi mu byela ku dokodela ni na murhi lowu wa xilandzi podi yi chela u hanyini se dokodela a ta kota ku byela swaku murhi lowu u nga cheli se wena loko u fikile kaya a ta ku byela swaku loko u chela murhi wa xilandzi murhi wa xilondzi ku ta endleka leswi so wena loko u fikile kaya nompodi u dyindlela a mimirhi liya loko wena u swi vona then u chela u heta se loko u ri mavonelo ya ku dokodela leswi a nga ni nyika xona ni nge ya hi xona then podi yi chela mazi swi patsanyetela
3: hi swona hi lona ka ku patsinyetela a ko kala ku nga pfumeleki ku patsinyetela ntsena mimirhi ya xilandze ni leyi yi nyikiwaka xibedhlele kumbe hambi yo leyi ya xibedhlele hikusa mun'wana a nga famba a ya nyikiwa a makini na hi dotori kumbe hi dokodela wa ku karhi se a vuya ka mina haleno na mina vo ni ta mi nyika mavonela ni ku he mina na ke ni vagwa hi mavabyi lawa lexi nga ni hanyisa i murhi lowu na hi li wolo wa ku nyikiwa xibedhlele swona swa pfumeleka
4: kada mavabyi ma ni munhu wa wona ya ku ma nga ku daha se loko u yile ka dokodela a ku nyika mazinina u vona swa ku leswi a ni nga khuluma antshaku swa ku a swi yandzi ni ku byela ka dokodela nompodi hi ti endla lexi va leki automedica saw o hi twa a muvanhu hi ku leswi a nga dayiwa hi murhi luwani na mina wu ta ni dlaya anini leswi a hi swona naswona a hi swona think ni nga jumteni a ni mirhi loko yi tlhuka kuza leswi u nga nyikiwa hi dokodela se loko dokodela voni swaku a murhi leyi nga mu nyika hi swona hi yena ka ka cinca a hi wena u cincaka hi wexe
3: kwala ka ku phuza mimirhi ku na a xi hena kumbe xihlayahlaya lexi tshukaka hi xitwa leswaku loko munhu a li karhi a phuza makininu a swi laveki ku va a patsinyetela ni late lava ku rhandza ku khweva cani la late kumbe vatsongwana i nga va ntiyiso leswi kumbe a ntiyiso
4: leswo ku na makinina ya ku loko u patsinyetela ni late swi pfumba a ku a murhi u tirha den mibindeni kuna hayi hinkwawo i matsongo kuna lawa ya ku loko u phuzani late swi kahlula ku a makilina lawa yani ma absorberiwa a muzimbeni ha hinkwawo kusi a leswi nga xinene ku hi phuza a makilina hi mati so loko dokodela a ku a makilina lawa ni nga ku nyika famba phuzani leto so hala u nga famba u ya phuza maji hi ku u phuzani late ni hayi makilina hinkwawo kuna lawa swa ku mapumba kuna lawa masileraka absorption ina ku a makinina manje sa madaya leswi nga pala manja swo mutimbeni
3: i swona kambe swona swa pfumeleka ku munhu hambi loko a li karhi a phuza makinino a nga khweva cani la late
4: kuhode a phuza a cani la late loko for example a nga na mavabyi lawa ya diarrhea hi ku loko u phuza a late yi na problema ya ku loko u phuza na u nga le bondeni loko u mese ntawu down loko li mavabyi for example ya nimiya u nga phuzanana ni late nimini lomu ya hi kuma manutrienti xi a kuma ma hi pfunaka ku kumanyana a nga hatinyana ya yitsongo
3: muvulavuli hi swa ku a xa lisima kumbe xa xinene hi ku phuza makinino hi mati va kona van'wani va ngo vona a makinino hi ku phuza hi mati a va swi koti va phuza hi sumu swa pfumeleka ku va munhu a nga phuza a makinino hi sumu
4: va phuza manji a lexi i nga xa xinenenene pra makinino lama yi endla leswi swi lavekaka i ku hi phuza hi mati a swa tosekaku ku makinino lama phuziwa hi mati ku na loyi a makankani a phuza hi sumu hi leti ku ka nga vhuki manji xa xinene a makinino lama phuziwa hi mati
3: i mati ya matshamela munhu hi tiva swa ku ni mati ya ku hisa ku ni mati ya gelato ku ni mati ya matshamela manene
4: a mati ya temperatura lawa temperatura ambiyenti lawa hi tingi phuza hi wona a makinino ya mati ya ku mati ya normal le
3: ku na lava va vulaka kambe leswaku loko munhu a li karhi a phuza mirhi a nga dli swa bomu kumbe a nga phuzi bomu lexi xihlayahlaya xa xinene kumbe imavuno ya tshoka hi vatwa vanhu va bala leswaku abomu la tsemerisa amatirhela kumbe mafetu ya makinini
4: abomu i normal inchumu xa ku xa tsema ina a hi ku loko u phuzi amakinini lamani leswi loko u phuza amakinini na 30 minutos depois, mas um se agudir. Se logo na velhinha a salada, vaja, tati, a bom, nem nada. E tu, logo se imagina, mas um lipotir, a bom, ele é ali, nem mal como imagina lá, se manganha, não me se manga sungula, agudir. Logo se a máquina, vaja, tudo salado, o chela nhana bom, nhana. Aí o chela está exagerado, não.
3: Hi swona hi khensile ngopfu swinene a xa ku gama hi nga ha navela ku vutisa hi vulavula hi timhaka ta ku pasinyetela a mimirhi hi tiva hi kan'we leswaku hi xihena lomu tikweni la hina hi na ku nyika mirhi vatsongwani leyi ya weti loko a ri siku lelo ntsongwani a nyikiwa murhi wa xibedhlele hikuva a nga titwanga khwatsi a swi lulamanga kumbe swi nga koteka ku va ni nga mu nyika murhi wa hweti lowu nga kaya
4: a murhi wa hweti tradition online yo hlayisa ku u nga mu nyiki n'wana mas leswi i nga swinene i ku loko n'wana a nga libon a ni mafedo u muteke wa xibedhlele u mu nyikile murhi ntsaku na wa le kaya u fika xibedhlele u mu byela ku dokodela ni nyikile a murhi wa xilandzi a n'wana a ta kota loko for example a li grave a ta kota tiva swa ku a leswi a nga mu nyika murhi wa xilandzi ni endlisa ku yini mafambelo hi yin'wana hi ku loko ni n'wi nyikile murhi wa xilandzi se ya fika xibedhlele ni tlhela ni n'wi nyika murhi wun'wanyana ku na leswi va le ki toxic bad i ku a murhi u tala le muzimbeni se a n'wana lowu endle ja a yantswa o vadya leswi nga swinene loko mu nyika a swi tshimbisiwi loko mu nyika murhi wa xilandzi u yi xibedhlele u nyika u makinina fika kaya u teka makinina u heta u mu nyika se loko se a li bon u ta continuwala leswi wena a wu endla swona ntshaku maza ku pasinyetela murhi wa xilandzi wa tiweti if you beyond wa weti ni wa u gama ya xibedhlele leswi nga endla ku hi tshuka un'wana liya hi nga na ye hi tshuka hi munyika hi mhaka murhi liya hi nga pasinyetela a murhi wa xilandzi for example hi na yo munyika n'wana swa ku a mibida hi leyi hi leyi a yi swi tivi kada veja hi setaka hi ya mahlweni hi ku munyika a murhi se wu tala le mizimbeni now a swi kahla ku hi pasinyetela a murhi wa xilandzi a murhi lowu wa xilandzi pod u anulara a matirhelo ya makinina lawa ya a nga nyikiwa n'wana a ku va a kota ku yandla
3: hi na xihena xa ku va kambe loko le kaya vana hambi yena vavakulu hi na mikhuhlwani hi vilisa hi timahela masharopo yo hoce hi ya nyala hi ya mabomu hi ya mazhinjibri nyamutlhaka masiku swin'wana i midlulamithi a mimirhi leyi ya laveka ku va hi nga yi endla swi na lisima hi nga fambi hi nga endlisa kwihi
4: finali sima ina ku ina enja ama sharop ya nyala ina bombra le finga ka nkama wa xirhami kuna amkhufana hi ntambu wa mambela nwana sharop la nyala la sibora na la la sinora ya gingibre so ke gingibre e un poco agressivo talvez ka munhu wa mukulu mas ya sinora ni nyala pra nwana i bom então e aconselhava com a mãe ele chegava ali que ima xarope xikadzile como marita o gamo e já deixa com a colher lokunene xikaxi pra ku hi kuma ntamu a ku dya lokunene ku transformala leswi hi dyaka xi nyika a wutomi hi loko hi dya hi ta kuma a energia leyi yi taka hi pfuna a ku tiyisa loko yi maadolescenti mafundaka ma ta fika lama xiconcentrado ya xikolweni swi hi pfuna ku hi vhikela mavabyi i swi hi nyika ntamu ku va hi va na wutomi hi tlhela ni xiva leswi swa ku loko hi twa ku vava hi tsutsumela le xibedhlele loko yin'wana nopod hi tsutsumela ku hi mi nyika a mimirhi ya xilandzi hi mi tatela se loko hi vona swa ku a swa ha yanti hi ko hi gamaka ya xibedhlele a hi yini leswi a swi laveki loko a ni mafebri tsutsumela ku ya a mutini wa wu dayi i ta kota ku nyikiwa a mavitimanene dokodela ku va n'wana a ta pfumaka ku a hanya
3: hi swona khani mambo hi tlangelile
1: Majela Manene
2: nongoloko wa radio Msambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka wutomi linene
1: Majela Manene.

0: Ndipelele varanzwa vayingiseri vachitichile chikolo chaChitsonga kolei Missouri Provincial wakaGaza. Ngowenga roo mwanyani wanongonoko wankaringani wankaringani vayingiseti vanamwina vafambisa vanongonoko wankaringani wankaringani twanga yashehena. Imadama latemba kuti irenga Eric Kombe. Katise neye kumwanyani kakutsivelela tihonyi kuna ntukulu mafambani sati kugweveringa gentfeni. Kasasi yakamuchini kuna khosozana Mariamu Ibrahimu. Itlhelo la hina unharhu halini xichicheni. Vayingiseti ho mina velela vuyingiseti lebyinene. Sibendeni nyamutlhanga kona hali ku laveni ka tihonyi vayingiseti. Ta va na yena ka nongonoko lowu taka. Kambe nitolosela ntukulu swo swi ni ku hoya hoyo ntukulu lowu a wu peleni.
1: Ri pelele vhovoni ku vayingiseti tlhelo bya hala.
0: Hakunene. Lowu i nkarhi wun'wanyani wa nongonoko wa
1: nkaringani wa nkaringani.
0: Vayingiseti hi va lunghisele yini tanihi xiheno leri va lunghiselaka ku loko ku fika wa vunharhu ni wa vunharhu hi nkama wa 20:00.
1: Wo bidre wena wini mosam
0: aka
1: wa xikumanga
0: ximehlwavakete on wa kufana wa vona timhaka ta ku la ku vulavula leri mina vanhu wa vona timhaka ta ku a ku tala ka leswi va nga hi dyondzisela misaveni va hi dyondzisa timi ta vanhu phela hi leri mi la hina a hi swi tivi swa ku a mudyondzisi i nxini a xipfuni i nxini wao a hi swi tivi leswi hi swi vitana hinkwaswo hi tirimi ta van'wanyana se purisi hi fambaka hi ya teka tirimi ta van'wanyana se hikuva wunharhu hi bale wa wumbirhi
1: a hi swa ku hi ni hi hlwele ku pfulika matihlo wena vhovo
0: ya vo ka va nga se hi chela murhi wa kona
1: se loko a hi kahlule hi pfuleka matihlo na hina a va ta khanela swirho lava nga matikweni ya ku tala wa swi vona
0: hakunene
1: e vhovo
0: e bo mzaya
1: masiku ya ku tala ni ya ku hlawa na ni hlaya swa ku hei a timhaka ta alfabetiza sound ta juleka
0: hakunene
1: se amugangeni wa wu karhi wena vhovho a ku ni papa ye mun'we a va lweyo a tlanga hi ku teka swa vanhu i nga ku yiva
0: akiti
1: se siku byin'wanyana a yivile
0: hey.
1: Se muyivi muyivi muyivi se ku ta papa ye mun'we a tiva xiputukezi ke esse gajo é ladrão, ladrão, ladrão, ladrão. Se o mamãe não me banhane. Ali, papai. Pela papai, lui. Angova no ladrão, cena. Nuku iva, awa iva. Was vó. Was o sinae. Ano ladrão, nuku iva, awa iva. Wana mag. Celeste, o cala. Enga lance, timacata, cu, ia, alfabetiza sound. Ladrão, vachai, muivi. Cambela, vachai, saco, lesvongo, ladrão. Devi a isona swa muyive wa swona wena vhofu
0: hakunene a fe hambana nga ni ijayele lin'wanyana la ku vaya vaya ya li kuma libise liti bulela nyamuhla wa siku hi mafoni bava munhu a rush ka phela a lahlekile wa kombela ku vutisa ndlela papa ho a wu xeni no kombela ku vutisa swa ku ndlela leyi i ya kwini kumbe ni television na yena a phazamele mavutiselo se xikulu ku u ta hi sini u ta hi kusini u ya ku kona loko u ya sini u ya kusini ndlela yi ya ku kona se u suka bava luyana o gengwe loko wo hi laha u ya kusini ku ya ka leyi ndlela loko ku i ri nga loko mahambanweni ya ndlela se u karhala famba hi xiviti swi mutsandzini
1: n'wambuyangwana
0: o wona wena mzaya a le ku lowusela ka hina ka vayingiseti
1: a le no so grandly bow anointed
0: ka vayingiseti
1: wa swi vona
0: se a hi ngheni ka nhlokomhaka ya leswi hi nga va lunghisela vayingiseri mzaya wo dukifatlha wu va nyiketa vayingiseti
1: nakunene tanihi laha u tivaka ha kona wo kha wo swi siya wena u swi hlayaka masiku
0: hi
1: nambu ke vhovho nkaringani wa nkaringani
0: nkaringani
1: wa nkaringani
0: nkaringani
1: vhovho ni ta ku buyisela nkaringani lowu nge swa nga ni ta famba na swona tirha u ta vona swa wena
0: ya n'wina ba

0: Vovo akuni andangu wa kukazi. A papai lweyo amfatira swimshongela.
1: Yawe.
0: Ava hamba lexi xinga ta pfuna ka yena namuntlha ni mundruku. Se ati tswaleli vana lavo. Avana vahanya avativi leswaku akuxaniseka hi kwini. Kambe loko a tshamile a hamba a vabyela va nghenisa amuhlangana ku vananga. Munhu a famba ni swa yena. Tirhani swa n'wina na n'wina wa swi vona va nga swi twisisi la kaya lwa tirhaka impregato. Papa yelweyo a ni timovha ta yena mitrotoro tihomu kwazani hinkwaswo swa ku pfuna la kaya. Va tihanyela va tihanyela va tihanyela wa swi tiva leswaku loko papa ya tirha phela a muti u tshamisekile
1: hakunene.
0: Endawu swi famba swi famba swi famba ko tlhasa nkama. A loko a vatsongwana lavaya va tshuka va ya le ka ka makwawu wa papa hi loko a pfuxela. A loko va tlhasa hala hambi ku khoma nkukulu kunene a va swi tivi.
1: Okay.
0: Se loko a pfuka zhazhana nga mama nga titiya wa vona kune vata vana vanga nga pfukane mukukula kintare n'wina va xisata hi fambeni mashamba a tremini ku hamba a pfuxeliwa. Hala zhazhana loko hi etlela hina nga hetriki hi etlela hi pfuxa ni mpundzwa kwa hi mashamba hala vambeni na vakukula ha hi tiya hina wa swi vona a sungula ku nyenyiwa. Se loko a li kona papa eluyana a ni mhaka liya ku loko a buya ta vonana ni makwava ka hi makwerhu ku a vutomi byi nga la kaya kwenu laha a byi ni khome ha hombe a vana lava phela mi va dyondzisi swa swinene a va tivi ku dream-a a va tivi ku hlantswa aparato a va tivi ku kukula kintari a wu mundzuku bya vo i ta va byi bya kone wa swi vona. Se papa yi muna ku wa makwerhu mina wa ni vona loko a loko ni buya la kaya no va ni vhiki ntsena a ntirhweni va ni jula. Xana kaya swi tiwa hi mamana. Mamana muna ku a titiya ku phela ni ku rhandza njhani hahani. Se a marito lawa u pfaka na wona a sweswi xilungu nga tshika vana lava.
1: Leswi yena nga hanya swona vana hi para va hanya swona.
0: Para va hanya swona va triki vana lava.
1: A ku
0: mamana mamana ku nyadha wanga. Phela a vana lava u ta va hlupha.
1: Swi kumeni.
0: A wu mundzuku bya vo byi nga ta va ko hinkwaswo impregata kezi a va tivi ku enca nchumu tlhela u va nyimelela wena pronto va sungula ku vengana. Swi tshama swi tshama swi tshama a maxamba hambi ku vo vona hi swi trama swi chakalachakala loko swi xavisiwa loko swi buya la kaya leswaku tshuka va ya va va hlometela kumbe va khoma xikomu a va swi tivi pronto ha vovo
1: hawena ma na ku twa
0: ko tlhasa nkama a wa ntamu. A ku wanga na titekela ni fa a famba buyala ni nga kona mintanya na yena. Papa eluya oni yela wa swi kuma
1: ha wena
0: ku huliwa to timale toleto ti nga dlaya Jesu. Va sungula ku teka mali liya phela vovo loko foni xa wa drill we be u va swa swa ku ta siya dinyero a va hluphekanga. Pronto va sungula ku teka mali liya va yi raposa swa nge xisepo kokwa va da hinkwayo ku tswetu a loko va va ta va va feliwile nkamalo wa papa yi muna hamba banga pongwa hi nga yana ni xikola van'wani va trike ni xikola i nga nite ndinyeriwa ke nkaza tentutu a male a loko i huma a yo hi nghena wena vhovo
1: hinkwaswo
0: a male yo ni fela ni fambela
1: hinkwaswo swile hambisakalampongwa loko ri dolomukwini siku ni siku nisa ka xikopitana hi lo famba
0: nakunene. Ja kutani laya loko ku ta va ku fili papa eluyana va sungule hi ku ya va na michumu mimovha va distriburana swi chakalachakala hinkwaswo majanga kolo a nga langa ku ya masin'wini. A male yo ni fambi hela
1: hawena
0: a movha wena vovo vo sungula ku xavisela a ni li va zhandza ku da swa lisimu va xavisa michumu hinkwayo liya papa ya vo. A titiya wavo na ku vananga ma swi tiva leswaku se mu le ndleleni ya ku hlupheka n'wina a mi pimisi nchumu leswi mi tlhela ka mi teka mi swi swa mpfa swi ta mi pfuna va ku titi la u va ka makwawu wa wa hamisa ka makwenu hayi ka kwaku swa la swi tiwe va la wa yi vona mhaka Evovo
1: ya twala lenzima le.
0: He shona. A male phela tani leswi nhlayeke. Akuna ku italile loko inga ingeni imbenyana.
2: Mhm.
0: A male ihela. Basungula ku hlupheka ku hlupukela. Alava ba wa bona ku tlula ni vana morada ba ha hlaya mora morikala wa vazana ambi lava xinuna. Ni vona lava xisati vana morada vavo ba ha hlaya ko.
1: Yamwe.
0: Igari zakala chomo. Pronto. Basungula ku hlupukela, bahlupukela. Endawo. Sevo wa switiva phela abantu vano siwana.
2: Mhm.
0: Basungula ku duva ku hanwe phela bana ba makweru. Bombomba hambi ku yiva vatayiva hiku vatolovele swa lisimo avaho mahomi vhovo vathwa matindzwini sesi ku dringwanyane o vajula aku enja ku ta mikuma mitlhanganile swi kone nga parheta kombisana hambi leswi n'wi ni nyenyaka mine ni nga timitrika mpfukeni pronto leswi mama na munhu na yena wa swona ku jadripelile phela mama na munhu ko va lebyi yoxa a hlanganisa ka vanakwe batawa tata kumana se titiange va swivona vananga mine nja ku mibyela xihundla la kaya amahana nchumuni swa ku khoveta mihava amali helili amichumule tata na wena anga misiyela mishaviselile tihomu hinkwatu amahana nchumu kambe kuni se grade le dzini jaka ku mibyela a tata na wenu phela a banku ampfanga beki mali maswitiva leswa amfanga beki mali alume amasimu mama tiva masimu ya baba ya tatana wenu hinkwa wako nya ku phema simu la we helo manga ha imbela kona mali nomdzela xihundla leswi kutani para mtaza mukota ku muyi kuma mali le yanga bolanga mifanele ku ime ya dream mi yavana heti simu lwa dream lo mprike loko mi dream misava liya itlakuka iya hehla leswa ku mtaza mikuma lwe ankofrile anga tshela mali wa swivona ha evof adinyere
1: eta suka la
0: eta suka lwa ka simuliya
1: ya para ku arimela mama
0: ya ka siya lwa ka simuliya ha ba dreama phela ba titrona ni ku huda a loko ba famba ba dreama ximishweni ni madamsweni ba tribukela ingani para ba ta kuma dinyero kutani ba heta aba hekomi vho atitiya wako munga karhali dzwalani swibewu mine nda minyika swibewu mfijawu switrama hinkwa swi dzwala lomuya kama lomu hamisana ka mita chuchela loko sho ya misava ita ya iza ikumeka lomu ya mitaza mukuma mali yenu no podi mali ya makwe rimbomba nakona mina nge swi ingenele purike leswi a swi lumba nwasi yele nwe wa bona mhaka ona vhofa va dream avana lava va dream va chuchela ha a swi trama swi kula phe swi kula a uta swi da swi nyingi phe
1: ewe
0: hlasa nkamo wa ntshovelo va tshovela alwe washisati akumene nikumi sinku saku ya fejao nikumi dash saku ya switrama alwe na ina vakuni kumi mpimo munu akuhinga swishavisani kumunga ta swiheta hekuda vashavisela swaku dalishiya na vashavisela amale ikumeka eli nyingi aloko vata vashaviselile amamana lo watitiya wa kona atata tshama na yena titiya mina nikumile a sikwenta mili ha mina ni kumi a stenda mina ni kumi mali ya ku karikari ako ha vananga a mali leyi tlhela ni musungula ku muta dream amasin'wini se muta jani va ku mi pfuneta hambisana phelo miya a ku zanga ku ve ni mali a nga ha beka papa wenu leswi a ni mi byela ku muta tiva a ndlela ku hanya yo mali mi nga yi kuma le va ku hi pfunile titi wa swi vona kusukela ka kolano vana lavo va thuka mari hansi va ku yo phela lexi to ku pfuna hina eku tirha wa swi vona wona vhona se va za va kuma ku tirha ni namuntlha se namuntlha nga va maxamberi va ku karhikarhikarhi wa swi kuma hi mhaka yini ya ku pfunetiwa hi titiya xa kutani a nga ringana wanga lowu nge mine ni ta famba ni swanga tirha na wena vuswaka kwaku u gama kola
1: akete
0: wa swi vona wena vhovo
1: ya ni khensile mfambo lowu nyikako u swi fana nyana ni jaleli le nga hamba li pfunisana ni bawalona a ku rima emasin'wini se li gama li tlhotlha swimoko se va li khoma li ya jele se loko li li jele li vona swaku yeyi emasin'wini papa ya yena yexe mi ni nga mpfuna nga ha swi koti ku wona matirhela
0: nakunene
1: yogwalama alava yavaisena jela kukuile mama sangu nikapapai wami kunela kungachelelewa mali loko vakuirimiwa ungazounasikana na mali vaku he mali voma kuteka mutorotoro
0: awena vayakona
1: vaya vayarima varima varima varima loko vona taku varime chogama chitsala papai gwela chikwa masangu ka wena madava yavarima vambo agwa Era mzala
0: kwa sio kumana nishi kumana kumana mashi mapima sema liko
1: hamba ya gwala wewe eh kiansele mwana anga kundi nyika mapema leo kunifuna kwa arimisa masemweni
0: ezwala
1: ina kamzaya mari tuma tsongwane vaingisete ivakongo mayini bara hizwitwele na vanwanyani vaingisete va halene kungama lo vulavula ka mina halene na mina u khilweni ka wani muingisete mfana ni valava nga senya hanti vaingisete
0: ezwala nja ku bandleve ku vabeleki ni vatrongwana papai mamana nga hamba ani munyikela ndondo ingali ku yisa xikolweni ntrena xa ku tsala xikola xa ku munha titiva swa ku imani ambi loko u kuma wo ntirho ku ni reforma kunjani perfume nga ta hi kota ku hi nyika ntirho nkama wa wun'we
1: ha wena
0: hi fanele ku swi ya xigava se u ta hanyisa ku yini laya ni vana mi va dyondzisa vana mi va hluphi loko mi ku pfukani mi ya matirha swa ku karhi hambani mati mi va lulamisela a wu mundzuku bya vo langutani vana lava papa i munhu a si hinkwaswo kambe kola ka ku hambi va nga tivi nchumu va swi luzile va xavisela va sala ka zero loko a nga liye titiya ke yi lipa ra va hanyise kwihi i lipa ra va gama va nghena ku yiveni se va papayi ku lava ku mi swi tiva leswo leswaku n'wana a nga karhateliwi loko a rhumiwa ku tirha i nchumu xa lisima impregada si a heli va nga va ko va impregada maxitenki va ni tarefa byaka kwavo bya ku tiva ku tirha swa mavoko yavo ha leswo ni kongomaka swona wena vofu
1: hakunene I can see u twile a ntsatsi
0: nakunene
1: swi helaka muyengeseti na yena u kombe a wu kuma njhani kosiniya hi to kombela mukhomakhoma wa muchini a ku swi chayachaya ku fahla
0: hi swona
1: na mi ni ta nghena kona wena mzaya

0: Ya ndzo ka cha cha le swi va hi nike ke khelo la seni yawo kuma kuma mchini na mina ndi tongena kona wena mdzaya ni ku karingani wa karingani
1: karingani vofo
0: karingani wa karingani
1: karingani vofo
0: swi yo tsukatana wena mdzaya
1: na kunene
0: ku veni a ku doka dokisana ka swihari
1: ehe
0: a doka dokisana ka swihari swi doka dokisana hi maka ya matirela ya ku yalelana ku tira
1: ehe
0: swi pikizana hi hosi
1: makali ya hosi leti problem
0: pikizana hi hosi ni ku yala ku tira
1: hi swona
0: se kutani ku veni ku hela ka swakudya mati
1: ku nga hana nchumu
0: leswi va swi vitaka ku xitihaxi
1: hi swona
0: kuma hi ku kwakwela kwa ku tshwapu mama nanga
1: mm.
0: Se loko ku tshwapu mama nanga swihari swi yo pulanisa wena mzaya timhaka ta ku tinyeke swi ta cela xihlovo
1: e
0: leswaku swi ta kota ku nwa mati
1: mm.
0: A xihari xin'we lexi va nge impfu a nga ku wehlo u yo yala timhaka leti ta ku cela a xihlovo
1: u ku mina ni nghenile
0: na mina ni ta pfuka mpfundzu ni gagwanyela mbeto mina
1: hi xona
0: swi ta va swi fambelanile amberiloya utabaka gwanye itaba kuphuza kha mina mathi fambani ngwana kuchedenga xihlovo
1: eh
0: oh mzaya makayele ya humelela batshela xihlovo batshela xihlovo batshela xihlovo mathi wa makuma batshela xihlovo mathi wa makuma ntao amadivola asema kumeki mamba make wa mathi se wa homba le kuya switumbula leswa ku siku na xihlovo
1: akuyu
0: ati makataya neti wane kaka heleta ku anga ni tsemate aka afamba na wona ntse
1: a thambe
0: anwa khela mosha
1: okay
0: anwa mata khela mosha amati amadgela madungeka aka mata dunga dungela ma mosha
1: ka kutani muntu ka nga ha majuni
0: ngata ta makuma na vakupi
1: oh
0: eh avenyi va xihlo va tata khupa
1: mm
0: si saseka xihlo se va ku hayi ayi mujonzeli ni mpulane se le ku va mujonzela mpulane wena mzaya voya veka akapata xinga gwarta wa kuvata kuona tsaku imani lweyi atakwata hi ivelisala ai mayela leswi la xihlweni kai
1: awe
0: aranga vaya veka ahau vaya veka hau ya ya tsame ku va rindzeleni kamati kaya fikele ngwamvundla ha oya kuma timaka taku
1: kuni nwa havu lana
0: kuni akapata xinga la ya o khela ya kaya
1: Ashwekampula
0: oya teka anasika achigutsana shaulombe wana mzaya oya nashona
1: hey
0: aloko abuya achigutsana shaulombe loka tata fika la haya na kuma shoko
1: wa cha mbudzela eshika eshilunga ko soko apatashi
0: oh mshoweto mjo na vata vata to kutsamisa la huku kunuka swutira yini kona wena na vatota la vayini ajo ngaringa leswe we manu
1: se ka leswa ku tatela u kanela
0: mama kuti mama tire ku wana makamuni ka so ngaringa leswe
1: na covid le drama tire ku
0: leswe kuti mama tire ku ngaringa leswe ntao loko aku i aringa u tata ku ei alombele ngani gwa leswa ku nga wisa voko ni punchela a ni mchela ka voko la mchela ka lelo voko umuntu wa nyima phele ma voko a mambi se o na tro
1: akuma ku ei
0: Awulombe ulombe phela ni baza bathu vitana ni vitu la kulombe.
1: Ke ulombe ka kunene.
0: Inaka. Awushilave le shish gutsa le shini kunyika utinwela ke no shilave. Oh, sibe uki. Hejo, wisa maboko landza kulambonta kuniketa chigutsa elishi.
1: Ekuingela kunantrika loko kuya ka ulombe upfumela.
0: Oh, unikela maboko. Ah, swivuyi ka nhloko leswaku.
1: Lwantele maduru.
0: Ama boko lawo ni leswi nda kunyikela
1: babo. Ita swiyamukelisa ku yini? Ita
0: ku yini? Ita gisa ku yini? Unikela maboko vontwe.
1: Wena ba.
0: Vamveka laye. Ka mata dungela sukafamba. Loko vaya ta vinyi va mati va lava matata ku matswa ku mati. Madungela weli makiweni. Yena lwa abuyele yesa balaka swakwa ngomvundla ngonza hi wona se na hi lavele leswaku wena u ta muhlengola a tlhela hikuva lexi unga tholeliwa xona u tira xona
1: eh
0: ngonza hi wona so ka hingale ku lumbeta a hi lava kuma kumku
1: na kunene
0: se ha na nasikana no wena mzaya a to hosile tiana to dlampulana
1: na wena
0: to khela to ramba nhlengeleta loko ti ramba nhlengeletano a va nhlengeletano va humelela a lava ku tiva swaku mi humelelile inaka a lweyi a tsandzekile a ku rindza kuyini ha n'wa futsi mandala nga xibotso mina ni ta mu riyela ni ta mu kapela Awana abanga ni mantamu ni mafizu kubanga te yine wena ako hayi ndafamba ni amurela.
1: Vovote nyuma.
0: Inanda hamba ni amunyimela luya ndakhoma.
1: Ashifi mafizi ku. Sifa utivi nikuti stiva leswaku uhloni phanti rwakwa kwako.
0: Eka khoma oh hi swona. Famba. Uyo ya munyimela.
1: Awena.
0: Ashafi ka show tsuku shoti
1: kiti.
0: Se waya ya teli. Kibere wafa mbama sengwe. Haa, ankamalo uwe nange, tatara waka, angayangu chumu shosha, chanza kushufi kashupule, shukun. Ulo kwa kwa uwea kuganya, shoma.
1: Ya uwe. Ashinengana. Shaku sunguna kubaye ni nya.
0: Haa. Shaku wate ma, ashinengana, lishashaya, lishashaya, utuko unyo wakwa. Hawe, shibote, hile shaku kota. Hawe. Ah, tutu, Labaya baba senior abadra barila gama kupela anyompili anino shemina kwa nalwenzi ngana yena ndikombela kuba muntanziketa ntahamba nani yavitana luya avala vukuma kwotre jara vumtsika vakwa afamba mlanza ngwamfundlana
1: ayi puri Yesu so swa va hapfumeli
0: abaleke mphele afambile ava hamukumanga amkhomi akhome mahala yena ngwamfundlana abaleki
1: puri Yesu so swa va hamtsike mbono
0: wa hatsuma manje anga nyimela kusohani ni swihari kuloni yena iyi muhamba yedwa langa kona angana mungana wa swihari xinwanyana a swihari xinwanyana wa swikuma
1: a hatiwa mfambulo
0: wa hatiwa mfambulo
1: wa wena
0: Sa ile makawa na mzaya ni ngala kukufikisala yonya mungu.
1: Iso wala po.
0: Ito punga ringani.
1: Haa, vobotinyo. Wani matimba. Haa, vobo.
0: Enam.
1: Na ninga si trivala. Nikumile anwadi. Vale anwadi aso wa papel. Ya mu ingi seti mkulu wa radu. Ala kumeka lani Abairu Bay. Anko venu wa Doropa.
0: Ya mwena.
1: Avitu ali yene... Julio Antonio Matiranzi. Ale yana mwingi seti mkulu wa Radio Msambiki Msoro Provincial ya Gagasa.
0: Asufi.
1: Futse aranza ma program ankwao. Kambe adrankoka enkaringano wankaringano. Ale swa mukarata loko atsika zaku maviki mabiri marara anga tanga aswanyiwane. Kambe lexini xitivaka unga ingeli ya kona dzanyi. Ina itlangela ngopfu kritikariwa ku hiko hita kota ku tivaka.
0: Hakunene.
1: Hita zama tindlela hinkwato leswaku swinga ha yincheki leswo.
0: Awu.
1: Kateka Matiranzi.
0: Ei.
1: Varhandzi wa vayingiseti tanihi lamungati wa ikona vovo phamelile. Kambe swa ha chota. Tinka hlaya hi unyaminyami swaku intratrini wune a wu heketaka ku vayingiseti.
0: Hakunene.
1: Vovo.
0: Ina mzaya ha hi marito matsongo lana ni lava ku veka. Amatsamela hamambiri.
1: Nakunene.
0: Amatsamela hamambiri ala kusangula wa bona loko hi famba hi kombela ntiro. Kulavaka ku hi famba hi kombela ntiro leswaku hi lava ntiro ipara ku ya hi ta pfuniwa. Hi muholo lowu ya a hi holelaka lwe hi mutirelaka.
1: Hi tlhela hi tirha hi tindlela ta
0: ku. Kambe leswi swi humelelaka namuntlha wa siku leswaku Atholiwa aya ku tireni manje anga milili swiya aya kwa ya nyimela kwa ta hola swona alava kwa ya ku mashunwanyani ni kama muholonga se huyela aweti na ya husungula na ya ali phakati yena alava ku ya ku marisa kwa hi swoholi swi vanga kombena ra swona ni nwini wa ntiro vaza vaya vaya waka kanzi mali ya kufamba vaya kwa yana ntwa ulombe
1: ha wena ma
0: vanwanyani hi swingi swi hitano hu mukuma muwonelela atholiwile ka muntu wa ukari kumbe ka kumbuni ya ukari para ku va wonelela atata fika xingiwa nyiki wa mali ya ku ya xava a gwala wo yini sinya asiya lwi asiya nkumbuni le la la wonelela
1: basala
0: va wona yena ha li xaviwini aya ya xava swa ku xava
1: agama ku Msambiki nonte prego
0: senka rungwanyani lo iku wonetela aku tsembana kumbe ku kufiyansa nga ha kuma munwanyani aya ya kombela ntiro ili yena proper yelo wa kutira ayiva kula se loko ko humelela munhu wa ku atata kombela ntiro mfuka wa unene u ta mutivisa ku yini para ku ta mutholo lwe
1: vanyamile kwa
0: lwe atata kombela ayiva lwe atata kombela adrabariwa
1: se hinkwa veta va konta kola
0: wa wona
1: mambu ya ngwa
0: se mfuka wa mbere u leka ku va hi bangle veni ku kombeleta mhaka ta lava inga vona vanga le phambeni hi tlhelo lava yive ku vona vo vayive vola va lava ku wonelela va tshuka va va khoma manje loko va va khoma loko va ya va ya fika senior ku ta vulavuliwa minchumu yimbirhi a ku na maprofa ho hi mhaka hakeleka wusawu ho purikeliwe a mutshikile mhaka leyi ya xi ku valisana se ku va laveka ku a wu rhangelela hina leyi li nga le phambeni leyi loko hina ni hi ze hi mu konfirmara swa ku lweyi i xigevenga va hi pfuna ku hlayisa xigevenga lexi ku ta za ku vhitereka mhaka ya ku vanhu va endla witithisi
1: hi mavoko
0: ya vona hi mitamu ya
1: vona
0: ku laveka ku va twisisa ku yamukela
1: xitshungu
0: loko va za va mu khayima va ku lweyi hi mu tisa lehe leswaku a endla swa ku karhi leswaku va ni show wa yi wona mhaka leyo hi mimpfhuka leyo wena mzayani nga laha ku fikisa yona le ka hina va yakitiko va yingiseti
1: nakunene vovo
0: hi to phunga ringani
1: hi swona vovo tlangelile loko u yihananile i ndondzo yikulu un'wana na un'wana a ta tilondzongotela
0: akunene
1: tanihi laha u tivaka hakona swa la radio swi tirha hi minkama
0: akunene
1: a nkama yi nge wa hi pfumeleli hi tindlela ta kona marito ya wugamu hi talelela ke vovo
0: marito ya wugamu mina ni ma nyiketa ka ntukulu a ma nyiketa vayingiseni
1: titiya vovo n'wana tatana mi kumeka ka makhotsweni ku la ku mu titshemba mu rekonyesera hi xiputukezi leswaku miye ku ve ni ku phazama mi hoxile se a ku mi vilano a hi leswaku ku yo gama wutomi kumpirirani hi tindlela ta kona leswaku December a ta tlhasa u nga li khale u nga tshiko ni njombo yo la ku u kuma ku yini upumbeliwa minandzu ya wena u ta tlhela huma u ya handle u ya sungulisa a wutomi bya nyiwana se ku la ku tikomportara komu vanhu a ya ku leswi mina ni nga jele ni nga gemeliwa vhinti yanhu hileswaku i u swi kumile
0: hakunene
1: se hi lexi ni nga dya u tsatsiwa xona xa ku mi vanhu na n'wini a ku honekanga wumunhu byinu a byi sukanga leswaku n'wini muvanhu nakonavo loko mi huma lano mi ta swi jula u tlhama a sungulisa yini a wutomi bya nyiwana
0: hakunene
1: yaleswo vovo
0: hakunene nketsele mzaya a xitshembiso lexo hi tshembisaka xona ni ku hi tiyisela varhandziwa vayingiseri hi fikile ugan'wini ya nongonoko wa nkaringani wa nkaringani kambe hi to kala hi nga khokheku mirungula hinkwaku matlhelelo wa mi kumeka ka miri ka wona ngopfungopfu n'wina a varhandzi va nongonoko lowu wa nkaringani vayingiseri hinkwavo va Radio Mozambique va valelisa vafambisi va nongonoko wa nkaringani madama lata makutela nga eriki kumbe ntukulu sibinda fonzi chauke mafambanisa tugoveni nga gentifeni mariamu ibrahimu sinaka mchini loku wantamu alina hina hi ta tlhela we hi ta pangalata nakwala ka nongonoko wolo wa nkaringani kambe toni namuntla swa ringana mpho nkaringani
2: miyetile kutwa nongoloko garingani wa nkaringani

ivunakali libaku Susana kusikalela imashishi loko ke a tipatsa na mitirho ya radio Mosambiki ku himpela mina ni karhele ngopfu swinene ku va ni tshame hi ku biwa hambi mbamani la kaya se ha ha twani va makwerhu vanhu lava mina kambe na vona na ha twani na vona ku hinkwavo kambe a ni swi se vutomi ni ta ku na le hanya le ni karhata ngopfu swinene kambe ni kombela munisela mu ni vonela vatsongwani va mina hi ku mina se swa yantshwa ku va ni kongoma kaya u nga muki ku la ku timisela swoo exi wa mina hi vunangala lita ku na 12 vunanga lentshwa lele hi lavutela ku va mukiseti ku nyika mahungu hi 22 hours exi twele ja lele ke li tsweriweke leya na xipundza xa Inyarimi leswo le ke ni ndhuma ngopfu swinene hikuva li bindzu lo vunanga hi le rimi la Chichopi

lipelile mahungu mahlayiwa bela ri mina Nyantombo. Huvu ya ku vonelela matirhelo ya mfumo xifundzankulu Gaza hi leyi ka mvulo lowu yi endleke nhlelo wa xikombelo xa Margarida Mapandzeni Nxongo xa ku va a suka ka xitshamo xa vurhangeri la mfumo wa xifundzankulu lexi. Tani ku vula ka munyikelo wa mahungu ka huvu leyi Argentina Xakami, Margarida Mapandzeni Nxongo a kombela kusuka ka xitshamo lexi hikuva a hlanganaka ni swikarhato evuton'wini la yena hambe ni ka ntirho. Leswi swi kalaka swi nga mpfumeti ku va a ya mahlweni ni ku rhangela mfumo wa xifundzankulu Gaza. Hikwalaho ka xikombelo lexi ku rhambiwe nhlengeletano ya handle ka nkama ka huvu leyi ku va yi ta endleka hi siku la vuntlhanu ka n'weti yi taka ya Agosto leswaku ku ta tsimiwa mhaka mahlweni ka xikombelo lexi. Argentina Xakami a vula swaku ku nga ha tshuka ku vekiwa murhangeli wa mfumo wa xifundzankulu Gaza na ku nga se na fika li siku la nhlengeletano hikuva ni lavo vula swaku ku fanela ku va ku kwa murhangeli muntshwa ndzhaku ka ntlhanu wa masiku na mambirhi loko un'wana a sukile xitshan'wini. Murhangeli wa makungu ya ku lwisana ni mavabyi ya malaria ka ndzavulo ya ta vudhawu Stelio Tembe a kombisa ku vindlavindleka hi ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu va kumaka mavabyi lawa xifundzankulu Gaza. Tinhlayo ti komba ku ka xiyenge xa ku sungula ka lembe le tsutsumaka ndzeni ka xifundzankulu lexi ku luzile ntlhanu wa vanhu ni wun'we hikwalaho ka dzedzedzi na lava va kumeke mavabyi lawa alias 77 mili ku hambana ni lava va 28 mili va kumekeke na vanhu mavabyi lawa ka nkarhi wa kufana ku fambeni ka lembe li nga hundza na swi komba ku tlakuka ka nhlayo hi xipimo xa ku tlula 100%. Tembe a vulavula mvulo lowu doropeni la ka cinca hi ka nhlengeletano ya ku vulavula hi vhikeli la malaria ka yona ku vekeni ku khutaza varhangeli va swigava swa ku hambanahambana ku va va nga xixima ni ku landza hi laha ku lavekaka hi kona tindlela ni matirhisela manene ya ta michikitela ku va ku siveliwa tinsuna ni ku va ku tirhisiwa tindlela tin'wani ta ku lwisana ni mavabyi lawa. Ntlhanu wa vatirhi va xiyenge xa ta vudhawu hi lava va kumekaka timakeni na va hehliwa ku va va endlile vukoxi la timali handle ka nlavo hambe ni ku kala ku yamukela khwati vavabyi ka swibedhlele swa ku hambanahambana. Mahungu ma vuliwa hi murhangeli wa ta vudhawu xifundzankulu Gaza Mulaswa Simangu lweyi a nga yamukela vumangaleleli na li fambisiwa hi tindlela ni nlavo lowu vekisiweke hikuva tani ku vula ka murhangeli lweyi ka masiku lawa ku voneka vukoxi linyingi la male handle ka nlavo ni vuyamukeli la ku kala li nga laveki eka vanhu ka swibedhlele swa xifundzankulu lexi hambi loko kambe li paluxiwa ntsena eka mintirho ya ta xinguva ku vi a yona ndlela yi fanelaka ku va yi tirhisiwa ku va swi ta landzeleliwa. Mulaswa Simango a tlhamuxela ku xiyenge a xi rhangelaka xi ta ya mahlweni hi ku lwisana ni mhaka ya vukoxi la timali handle ka nlavo ni ku kala ku yamukela khwatsi vanhu lomu swibedhlela kambe ku va va ta kuma swikhatisu swa kona ku laveka ku va xitshungu xi paluxa hi tindlela tinene vubiheleli. Mfumo wa xifundza xa ka Mandlakazi u vekisa makungu ya ku bindzula vulombe la tinyoxi swa nga ndlela ya ku vekisa mintirho migangeni. Hi vulavula hi makungu ma fambisiwaka hi ntirhisano ni nhlangano wo kala ka u nga lombe mfumo wu chiwaka mahlahle lowu wu tinyiketelaka ka ku landza bindzu la vulombe ndhawini leyi. Mahungu hi manyikiwa hi murhangeli wa mintirho ya ta vukosi ka Mandlakazi lweyi a vuleke leswaku ka khambela ku sungula ntirho wu fambisiwa hi lavantshwa va humaka ka miganga ya xifundza lexi. Euriku Mati a tlhamuxela ku vantshwa lava handle ka ku va va kumele ku tlhavukanyisiwa ka leti ti yelanaka ni bindzu la vulombe va yamukeli nakona switirho swi fanelaka ku va swi tirhisiwa ka vubindzu leleli. Eka ta mintlangu ya ku tiyisa miri, mutlhavukanyisi wa ntlawa wa handball hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza a seketela swa ku ku laveka ku va ku endliwa mphikizano ni mintlawa yin'wani hambi hi ka ya swifundzankulu ndleleni ya ku va ku lulamisiwa ni ku tiyisiwa vabeli lava va nga ta kumeka ka mintlangu ya ku tiyisa miri ya lomu swikolweni yi nga ta endleka ku nga li khale xifundzankulu Nyambani. Walter Evaristo, mutlhavukanyisi wa ntlawa wa rambula xinuna, a twisisa swa ku ku phikizana ni mintlawa ya ku
hambana hambana kuta endla ku lavisisiwa yentelelo lava vanga va beli va ku vavalulamile ku ya fika kona tani ku vula ka mthlavukanyisi lweyi nkarhini lowu mphikizano wo endliwa ntsena hi vabeli va kumekaka na va tilulamiselaku va va ya kumekaka mitlangu ya xifundzankulu Nyambani leswi na swi endla ku va ku nga na mukhandlu wa ku cuvukisisa ku tinyiketela ni ku tihinta ka wun'wana na wun'wana hambeni hi ntlawa Walter a vula ku xikombelo lexi se xi vekiwile ka lava va lulamiselaka mitlangu na ku nyimeriwa ntsena nhlamulo ka ve mahungu hi nkarhi lowu ma wa ku loku ma ku fikele hi tindlela tinene

0: Quartos a quartos, temos aqui na 22 horas na 6 minutos, a Cunhica Ma Ung e Xichangani na Belarmina Nyantumbu. E no caso, coloco uma gufa de cinema, que se te cubaca uma gufa de tinta de tinene, e tava e simamane, pangatanaca e vunanga, cambe e tabaca na ilabetel chocoba. E 22 horas na 30 minutos, mas se te cunhica uma timu ya sico e cupinta ca. Majambu lawa malbaku wa zibili kambi kempela ita na ikuta zawe na ukungwata kutuwa kwa mzu kufuko wa masimuini mji mpela ashkumisha wana ushiwe kilila na ungata shkuma kukona lokuru kuche kubota wa kunguma kuba uya terimelana kumbe uka ishi mushisha kwa na kwe nakona si narsi mangupu sinende shwa kuba ukumeka na urula msela na mbini tungu wadawa na duwe mnzu kongo magule shikulu ini wena kempela kumeka kure ntiru eni sinarisima kufangwa tukwimbanya na lukuli kantiru wakufonelele wampela uchubuka chubuka kula kufonele chukwa kempela ale sutako na usufonelele sepsekili antiru upamendala inene kambi kempela isarisima ngufu sinene kuba loko uni bakuterisana na vona ingavulavula kasi hi lweki ya kumaka kuka xikanekiso xa ku va xigamanganini xin'wana xikanekiso u nga swi kota mungset leswaku va u kumeka na u la ku tivisisa leswaku va nga ni vona va ka matshamelo wa ya kona hikusa loko swi ri tano wa swi kota hambi hi ku va ke mungset u va u tshembisa a vutomi linene na hambi hi ku va ke kunene u tshembisa leswaku va na vona vanghana va ta va va la ku tiva eka wena leswaku va i swini leswi u ta ku na u swi landza kambe i swini leswi swi nga endliwaku loko ke ku tshuka ku voneka wa kula ku va a mu dumela hikusa swa endla ku va ku ri ni mun'wanyana loyi a ta ku a tlhothela leswaku va a nga tshuka a dumela ku va a ta va a ra ku teka leswi swi nga kona kambe ke swi laveki leswaku va u swi pfumela kambe wena mukset u kumeka ku na u ri ni movha wa wena ku lowu nkarhi famba quats a swo van'wina vatekani swi nga se swi huma swi hundla hikusa loko xi hundleke xi huma maxaka mpela swi tshuka swi nga ha fambi ndlela ntiyiso
1: va vurile vakhale va ku hanya
0: jala ka cewu khilele yani siya tlhuleni la man flow
1: ingaku ndzingomisa
0: loko va ku swi tiva hi vanhu.

A dyondzile fizika xikolweni xa le henhla edorobeni la Londres. Loko ku endleke nyimpi leyikulu ya vumbirhi misaveni, a nyimile ku landza tidyondzo hikuva a endla nkapisiso lowu eka migodi. Loko nyimpi i nyimile, a xiyile timhaka ta vutomi. Loko a vuyile ka mikambisiso, a ehleketile hi timhaka ta ku yelana ni ta ntumbuluko, ku hambana ka lava va hanyaka ni lava feke, ku veni a simama ni tidyondzo leti. A yile ka Bridge lomu a nga endla mikambisiso ya wongolo eka xiyenge xichiwaka Rayushishi. Hi lembe la 1953, hi ntirhisano ni ntlhari ya Amerika wa n'walungu James Nwast na Mary Wilken Rosalind Franklin va wumbile hi ku hetiseka matshamele ya mongo u nga ha kumeka muzimbeni wa munhu u chiwaka Danny A. Ungani ntirho wa ku tiva matshamele yo fana ka vanhu ka timhaka ta mbeleko. Ntirho wa kona u paluxiwile hi 25 ka Abrili wa lembe la 1953.

vinaka kenle ba koy fumayale loko patsana ka senin tla wa vaimbelele nakona na barkade vandulu zala mintiru ya mamane kapa mamane ntsena beya entla ku kwaswi leswa kwa kempela wondla njangu ba vanena akona lorena nyatsa na ringo